ti ni aye alaafia ife inu rere si eniyan mo tun dupe lowo olorun to je ki emi ati yin ko tun pade loni gbogbo eni to le sami si adua yi olorun yo so opo ma awon eniyan rere e o sami emi ni ma yo so opo ma awon eniyan rere awon eniyan ti won o pe ogo re jade baba mi yo so opo ma won awon ti won o so ebi olokeke agbaye baba mi yo so opo ma won loruko baba o ma temi mimo ojo ayo kan be to tin reti ojo ayo yen yo de eyi ni oro ase meje fun ti oni bi osu yi se npari alakoko gbogbo eni ton sami bi ba ti gbadu aye tan bo ba jomi le gbe siwaju abi ororo e fi ana itara yin tori pe e o riran lowo gba bibeli wi pe Genesis chapter 1 oni kiyesi li atete ko se Olorun da aye ati orun aye si wa ni juju o sofo okunkun boju ibu o emi olorun wa nra baba loju ibu omi olorun wa pase pe ki imale o tan imale si tan gbogbo eda to n sami loni mo so tele gbogbo okunkun to bu aye re male loni imale wo be bayi gbogbo juju to bu aye re loni imale wo be bayi eni to kokun ba bu imale alaanu ko le ri eni ti juju ba wa laye re ko le mo bi ti nlo loni mo gbadua gbogbo n to sofo ninu aye re loruko jesu ki won gba iye pada oro ase le keji ejo ati obirin na Genesis chapter 3 bibeli so pe ego sa si arekereke ju obirin na lo o si lo ba efa o wi pe nje lo to lo Oluwa ni ke ma je ninu gbogbo eso ogba yi wi efa wi fun pe rara o Oluwa ni ka ma je gbogbo eso sugbon eyi to je ti imarere ati buburu nikan la o gbojo je o fi eso na han esu esu ko kuku ma eso to Oluwa ni ki won ma je tori eyin ogba Oluwa loju ese ti asiri tu esu lowo o wi pe eso imarere ati buburu re be ba je oni ku iye leye ah loju ese o fun won ni ma je leje enikan sami gbeni tin penu ati fun oni majele ogoje loruko jesu ete re di asan loni gbogbo ona ti an fe gba lati fun oni majele mo fun samson ni majele ja o irun ku o lori e ogo ojade mo gbogbo majele ogo taye ti fun eje jesu poru e laaro yi gbogbo eyin omo olorun pata ni aaro yi mo fi olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori facebook mo ma wa lori facebook ni agogo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori tiktok e ma pade mi lori tiktok lori youtube ati lori instagram ni baba adura AK47 prayer mountain ejo sa adua yen e gbe ororo kan lowo leyin tin ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti nwa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abi o fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin oro ase le ketare o fun gbogbo eni to nsami lakoko ta bi jesu inu owe Matthew chapter 2 awon amoye kan wa lati ila oorun lati wa wo omo na tabi ebun meta ni won mo gbe lowo ebun akoko won gbe ebun lowo ta pe ni wura turari ati ojia omo ti o ti le soro omo ti o ti riran omo ti o ti le rin won ko gold fun ya re nitori omo ta lo sami agbara to ba ni ko ma jeun omo loruko jesu agbara yen lana laaro yi mo be ni to laye ati orun mama to nsami dadi yen sa e ma jeun omo maria o ti pe ojo kejo to ti ta gold nitori omo kekere to bi abeyin ro gogo lu yen pamo ni titi to mo re fi dagba.

sami. Oh my God, o ni dragon ni subu lule ni waju apo ti eri oku to ja mi jale mi o ki won ma subu lule awon meli ni a lo soju ija Israel lo lo soju ogun apo ti eri ni won gba lowo won lojo na awon Philistine lo gba apo ti eri lowo awon mo Israel ogun gona ogun le awon meli ku soju ogun lojo ta nwi iyawo omo Eli o bi omo ni gbona ti o ti to akoko ati bi o pe oruko omo na ni Kabodu iyan ni pe ogo ko si mo fun Israel Eli gbo nipa isele to sele sawon omo re loju ogun Eli subu lori apo ti o si ku gege bi aso tele teniyan Olorun ti so fun tori pe ko to awon omo re be ni ko ba won wi awon omo Israel padanu apo ti eri na awon Philistine gbe lowo o di budo awon Philistine won gbe lo sile dragon won gbe apo ti eri ka waju dragon ani ojo

ti jẹ pe Olorun kan ni won fe bere si ma se enikan sami o nta je ro pe yo pa o lara se le sami bayi o ma di orisun ayo re e gbo gbogbo oro ti a ti so si Paul lojo na won pada ko je o gbogbo oro di taye so si o nitori ila koja re loni a wo ni aso oro na won ma pada ko oro na je pa pa julo osu to fe wo lo yi dandan ni ko kore nibe ire ma jade si o oro ase lekefa o lo jade lenu mi yo Jesu o ma sonu Luke chapter 2 lati verse 41 Jesu sonu inu aye Maria

0: Eba we beni. Mo wa no we mark. Eba mbere ni verse 38 to 40. 38 to 40. Kilo wi.
1: O si wa si de lori sinagogu.
0: Aha.
1: O si bi ariwo.
0: Yes.
1: Ati awon tin soko.
0: Aha.
1: Ti won si po ne ri ako gidigidi.
0: Aha.
1: Nigba ti o si wale.
0: Yes.
1: O wi fun won pe.
0: Eh.
1: E se ti eyin fi n pariwo.
0: Iyen ni pe oba to lagbara lati pa ekun mo. O ni agbara lati pa ekun lenu mo. O ni agbara lati pa isa oku lenu mo. Be eyan ba ti ni Jesu. O ni ase lati se ohun gbogbo. O le mo yi awon ti o ba gbagbo. Iwo to gbagbo, iwo ni mo ba soro. Loruko Jesu o ma be owo.
2: Amen.
0: Awon eyan ti soko. Won ti nke mi mo bo se kerora nitori la koja re amo Jesu ma be owo loni e ba mi ka soju
1: e se ti eyin si soko
0: e se te fi soko
1: omo na ko ku
0: omo yen oku o
1: sugbon sisun ni o sun
0: o se lo sun
1: yes o si fi rani eleya
0: bibeli ni won fi Jesu rere eleya kai won fi Jesu rere eleya yes
1: nigbati o si titi gbogbo won jade
0: Jesu ani ibi toro de bayi ati jade oro ni ogbase woli tori eyin te rerin eleya yi e ti ni edan loju pe omo yi o ni jimo a de mo te ti se sugbon omo yi o ma ji o push won jade yes
1: o mu baba ati iya omo na
0: o mu baba ati iya omo na ke mo so pe Jesu nlo omo won yes
1: ati awon ti o wa pelu re
0: ati awon omo e to tele
1: o si wa bi ti omo na gbedu bule ti
0: ibi ti won te oku omo na si Jesu wo be lo
1: o si mu omo na ni awo
0: oba mo mo yan lowo
1: o wi fun pe talita kumi
0: talita kumi
1: itume itije omo bi mo bere fun o
0: dide
1: laga
0: ojo melo
1: laga
0: loju ese
1: omo bi ni na si dide
0: omo ye de dide
1: o si rin
0: o de rin gbo mi sa ise e to ti so loku to da duro yen ti o ri bi lomo ise ya dide
2: amen
0: so pe ise mi o
2: ise mi o
0: ibo lo so si
2: ibo lo so si
0: dide
2: dide
0: so pe ogo mi o
2: ogo mi o
0: ibo na ibo je ti sa ologbe
2: ibo lo ti sa ologbe
0: ta ti da du bule
2: ta ti da du bule
0: ta fe so mi dasan
2: ta fe so mi dasan
0: bo pase fun o
2: bo pase fun o
0: dide
2: dide
0: oluwa
2: oluwa
0: raye mi lowo
2: raye mi lowo
0: mo fe je eyan
2: mo fe je eyan
0: ji ogo mi dide
2: ji ogo mi dide
0: je ki ola mi o fohun
2: je ki ola mi o fohun
0: ni ose yi
2: ni ose yi
0: je nkan ran lowo
2: je nkan ran lowo
0: oluwa
2: oluwa
0: ore ojo monday mi
2: ore ojo monday mi
0: ise ibuko fun mi
2: ise ibuko fun mi
0: temi na ora anugba
2: temi na ora anugba
0: temi na ni eri
2: temi na ni eri
0: ki ya no se laye mi
2: ki ya no se laye mi
0: mo fe so eri temi
2: mo fe so eri temi
0: ki baba se bi baba mi play
2: ki baba se bi baba mi play
0: Olorun ran mi lowo
2: Olorun ran mi lowo
0: yes sir yo
2: je
0: ko na mi o la
2: je
0: mi na o leri in the name of Jesus mo gbagbe ko si nton Olorun o le se mo gbagbe ko disan to ba wa o la tu se mo gbagbe ise to doku o le de pada we are serving the God of second time ti Jesu ba de o de niyan eni kan de le challenge to ba fe ra o pada o ra o pada ni ko de si kan tani kan le se mo lawon eri kan bi ti en kan ba dide to ba de so eri meta eri meta olohun na wa gbara sinu aye re o lo mi oro atomi ra pada olohun fi da lo the same person olohun je ko kan ran lowo nla nigba ta lo ose adura o kan ran lowo nla o ni se lowo ti sa ni subo owo jowo lo ìrànlọ́wọ́ ju ìrànlọ́wọ́ a máa tẹnu ẹ̀ gbọ́ nítorí wá sẹnu ayé bó bá ti wá ń sọ àwọn ẹ̀rí yẹn ìwọ bẹ̀rẹ̀ sí máa dúpẹ́ nígbà gbógun tí ó lo kàlẹ́ndà ọlọ́run dá lóhùn wà á mọ̀ pápẹ́rẹ́ ìgbàgbọ́ ń bẹ jésù tilẹ̀kùn kí ni jésù ṣe ń bẹ kí ìyànà tó ṣẹlẹ̀ ẹ gbọ́ tí nàṣẹ́ bó ṣe lò.
3: Ìpè ìpè mi a ṣe ti jáde iyì dúró lẹ́nu mi. Agbemi o sori esin tuntun hello my daddy oruko mi ni Oluwa Seun Bamidele mo je ikan na workers ni Igando
4: Olorun ti se orire as in orire pupo ori biribi fun mi o. But mo je en ko se ko mo ma fi ju ati jade. Then mi ma kon lo sori altar ma lo dupe npe Olorun se bi oba mo ti mo pe wa o ti ma jeje ma sun eje yen lori altar. And that's all. But ti baba ti so pe gbo awon to lo sori fun they come and testify. So I decided to come here to come and testify, as in to say my testimonies through this place. Omo wi ju afefe ni mi, so mi eyan kan na lo kun je ki ma gbo. So eventually I started hearing igba ti mo bere si ma so re majemu mo ri pe nkan bere si ni ma change, because like 2-3 months mo kan gbo mi mo kan wo pe is a normal program, but mo discover pe ti ma ti gbo ire owuro yen ti ma pray adura ti ma gba Olorun ma nse. So there was a time to je pe won ta mi lofa igba yen mo ri ju afefe ni mi ni ese mi to je pe I couldn't walk ko si mi ife se gba mi fi ese yen kan dede wu mo pe ki lo sele what is happening. So ijo yen mo se wa gbo ire owuro ni aro ojo keji baba wa ni ororo mi de ni ororo le as in anointing of baba ni o le jo ororo to nlo kitchen gan abo mi sa gbe wa ki ka ko gbe si di video ko fi gbadura baba wa bless ororo yen enjoy yen mo lo ororo ni kitchen mi. So just like that o ese ti mo se no wu si mo gba be antibiotics and the rest of it to wu si laarin 2 days ti mo foro pa bese yen se gbe niyan. So igba ti mo wa move away kuro nibi ti mo n gbe ti mo wa bere si ma wa si church were were were were were mo mo mo ede se ijo se bi oba mi na ti lo some years nibe ni Ivondo branch yen mo mo mo se de ijo se bi oba ijo ki n wa moto ki n kan lo last card mi ki n fi wa si church to je pe awon to ba sumo mi ma kan ni a e fun mi lo moto mi lowo moto ti ma fi lole. Olorun wa se were were o wa dabi pe ise ti mo n se na ko ni mo n se o wa dabi pe ibe yen because I'm into teaching awon lessons kan wa n yo fun mi to je pe asiri yen o de n bu igba ti baba tun ni ka ma gba adura iranlowo ni last year o sa ni a e gbadura iranlowo kini kan fun wa ni ose ti a lo si re o ni ore kan to je pe igba ti mo n se first degree mi ohun la mora ko se pa close ben no she was just my course mate. So akoma kira on mo fi pe o da ko je pe you be at peace with every person you're working with. So already akoma kira so after a while she started seeing my post on TikTok, the Facebook, because mama ma play on request them mama jo. So people come to my this thing, to my page. So she just like omo there is she only lay. So she now chatted me up on there, but she told me she fell co okay one Germany. So she's been living there. Wow, uko wa be long because that will she cope in Nigeria. Money, mo teach only own teach. Teaching, she teaching all water, she private school for that matter. Money, ati wa she for long book. Money. So after a while, she was even the one bothering me. Only a ono low but. She told me 500,000. She only made 1 call. She pushed the same 500,000. That imagine to him, borrow away. That was the first time. She moved borrow away. She moved the rent. Pay at most, pay off for me low. Pay 100. Me rent for me 200. But this lady on her own, she just spent 500,000. Me ya call your 50,000. Me buy cash. Me love for that. Me pay. Rent me up. Me pay. Cover me. Do pay. And that was all. I'm saying all these testimonies because of that. Anytime I want anything on share for, to want collapse the jade and quickly want jade as in cause. And that is why I'm saying my own name. But on she yano ni. So in a joy, one room, me learn to help. If me go on, I feel alone. So do sin by. I'm not being Yoruba me. Then even with the first shock, pay, nipe, nibi share me. O ni oga kan o ma ba yin se o ma ba yin rerin o but a ma pa yin ijo to ba ti ki mi to ba ti ba mi se eyeju mo mo ko ti se nkan ara sha fun mi pe something is happening o sha sha ko ba yin o lo papo mo awon mo students mi kan won pa iro yen to je pe e mo iro to jo teyan won ri pa bo eni to wa so fun oni ka won ko se loko oro pe koko take action against me Irania omo this lady she's not like that bi e se pe wa se conference ni mo sa je ko ka gbogbo ese because ijo to ko se meeting gan won pe mi si o ko fejo so principal won pe awon board gbogbo won joko won pa awon mo emi o emi gan ton rojo won ko script mi leyin mi won act e won produce emi o si nbe at the end of the day the principal she wa ni she has to be there but won wa ni ka awon mo yen kuro won wa ni jo keji won wa ka gbogbo kini yen mo wa bere si ma so gbogbo e leyo konkon ba si be se mo se wa e mo emi na note down because that the call wa pe ka ma take notes of things mo wa so mo wa ni ko ma pe awon mo yen ko ma je ri gbe abi ko ma je ri against anyone at the end of the day asiri sha tun ko to di pe mo kuro ni arojo ti won pada pe wa yen mo lo si di calendar mo ni olorun se bi oba ogudo gbeja mi because e mo ko paro to jo teyan ijo yen jo mo mi emi le je yan kan to be naturally so awon iro yen o wole e mo ki won wole ko fi teyan bi iro yen se wole niyan mo wa lo si di calendar yen mo wa gbe owo si bi baba se baba olorun se bi oba mo lo gbogbo iro to pa mo mi yi mo fe ka siri yen tu ni emi mo ni eni to de se to je oga yen ki asiri e tu ko ki asiri e tu si bi nibi ti ase o ni wa ijo yen ni mo de bi se ti oga mi so pe oya o lady yen o se be oya e je ka hold meeting bo se pe mi si meeting yen ba siri se tu awon asiri mi wa tu gbogbo bi eni yen se ma lo parapo ma won students to ma ko ba teachers ba sere sere tun ni in fact ke wa wo olorun sa gbe mi nija gbogbo eyan wa nbo be mi se mo e fowo leran ti mo won pa aso olorun se bi oba tun sin o dun sin bayi o mo se ni ki mo pe wa
0: eh so pe oluwa
2: oluwa
0: olurun lowo mi da
2: olurun lowo mi da
0: olorun dari e wa
2: olorun dari e wa
0: je ko ran mi lowo
2: je ko ran mi lowo
0: in the name of Jesus ori social media ke e mo jo ore atijo o ni lewo se wo lo nse o ni tisa ni tisa bo ni se npe o order send account number 500 grr ni account le kan na just like that eh loruko jesus ti nasality yala no social media ni o yo pade re ni o ani ala no atolura lowo re o ma pade
2: amen
0: in the name of Jesus
2: amen
0: adura re to ne ara re tune loruko jesus yo sile ko ayo in the name of Jesus ototologun iran se so wi pe o ne parent o sai san e ma gbo nigbati ya re sai san o wo kini o se ko mo because won lo ma lo eje pack marun now o wa so pe ko lo mu 500,000 wa enikan je ebun 500,000 won ni ko lo mu 500,000 wa o won ni ko ni 500 lowo him bo no 500,000 se yo bi ya re nle nbe ni ya lo nta ni wo
5: tori ko mi se mi o lara awon mo je n lori afefe ni o daje mi na ti meri o oluwa ti ya ni ninu ebi mi o e dupe o so lo ri mi lo bayi pe ara mo mi ni o ya gan ara won ya gan ti serious o de n ti mi le mi wa sọ pé ìgbà kọjá ti test kan fún wọn fún sẹ́ndì wọn fún 20,000 ọ̀tọ̀ jí bí agbó mẹ́rin ọba nípa pẹ̀lẹ̀ tí wà ayégan pé wọn lájúmọ́ ọ̀dẹ̀ jẹun báyìí rẹ̀ ẹgbẹ̀gbẹ̀ tó lọ sí ọ̀sípítà láti ẹgbẹ̀ tó lọ ọ̀sípítà ó bá kọjá ti test another test again 20,000 mo tún sẹ́ndì ẹ̀ ìgbà tí sọ́tẹ́ máa jáde ọba sọ pé kò sí ẹ̀jẹ̀ kan lára màmá mọ́ kò sẹ́jẹ̀ la màmá mọ́ kẹ́ kí ló fẹ́ jẹ ti àgbàlagbà padà kí la fẹ́ ṣe báyọ̀ pé àwọn yìí di ẹ̀jẹ̀ páàkì márùn-ún ẹ̀jẹ̀ márùn-ún dà kí ló ní ẹ̀jẹ̀ ọ̀nùbá fún 100,000 pé ẹ̀yàn kan 100,000 pé ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n yẹn òun ló hàn jù negative kì ní nǹkan sálọ́pẹ́ ẹ̀jẹ̀ yẹn pé káwọn tó rí gan 500,000 dà mo ti gbọ́ mò ń bọ̀ láti mi ò lè lọ síbẹ̀ o àmì kan já mi táwọn àbíṣẹ́ nígbà tó di gan bíi 8 tí mo kó ìbíṣẹ́ tí mo dé ilé mi ò lè sùn lẹ́kọ̀ọ́ ń gbàdúrà nù ma to di pe ba go me to pe ni mo ni mo di 5 ma ko ni ba di 5 ba ta to tin pe ni mo ni mo tin bo ta di ngba ti mo we ton mo ni e ti e gbo won pe ni ni ibe yen nisin ko si o kokon lowo mi ti mo fe mu lo ti mo fe mu si olohun ba di ti mi mo se gbe omi ora to mi ra pada lori pe pe mi niyan ba mu ki ororo mo da sinu ki ororo okun mo se gbe hospital ona se ba ni se mi ni on do de mi ai mi don de de eh doctor fa very many mo bo no e ko lo mo ma ti mo wa wo no ba ti mo de inu ru mi ma wa ti ba gbe won ba wa bro mi an sister mi ba gbe won ba ni ka bro ba mi si omi yen ba da si won lenu mo da so lenu ko da so ni ori da so gbara ba te won pada so di bed ba lo ba doctor toto ba ni a bo ti wa pe ata na mo ti pe ju na lati ko bi 5 ma bi ni pe bi se ti mo wa ni ta re to ni o ye ka ti e ka won ti le je fun won pe tori je to la la won o ti bi a 10% mi pe o ye ti te ju pe ni ti le se ajo ni ta pe because a ya ma ta agbara won sa mo ni we in to ni ti mo ye wa mo ni mo bo ibi ti mo ti ba toto do da bi ba pe pe ki wa ki wa ki wa a le ti jagun ba sa ye di be ki le se le Ani mama, mata mama mama, kresi mama, mau mama, mama ti laji. Ati five la no ti o ti laji, ti go de jeun to kon gas. O ti laji, gas e stop. Gwanya mama, ti ko laji ta no ti go de jeun to kon gas, ma ti stop yo to. Ta di mo se nenu oro ni o, ina be se boost mi no. Di e fi ele mama e ma o le pe tin to kun bi mama ni de ni. Ni agbara Olorun sister mi ni agbugbon ni adupe pe aribe mo gbo ti ribe pe ma ribe ko daddy o ti mo so fun yi ngba so to bi 10 to 15 minutes mama de joko fun are o gbugbon pe oluwo ise o mama de joko ngba na fe je o so pe fe jeun o ba lo nje fun o nje lo afon lo nje lo wole mi ku o nbe lo ni gbe ta de bi se o ngba to ma pe ni ni bi se ngo bi ara 5:36 Daddy, my machine, Yadimara, Nunyadimara, Nubani.
0: Ah, be up, but we're okay. Mo will all call Jesu. I say, Yanoko, one way. Soko Lua. Jackie, where my body me? Jack down for me now. In the name of Jesus. One testimony. Mama, bless you. Why did I know it? Why did Jaddy? Mo de gbadura bi Oluwa tin be ti emi re wa ne waju Oluwa eni ti emi duro aye re dide loruko Jesu
2: mo laye re dide
0: in the name of Jesus
2: amen
0: mo ba mo ti so lana pe ore majemu ti July 7000 la fi se wa gbo mi sa ah asiri e ma bo
2: amen
0: mo la asiri e ma bo
2: amen
0: Mo la sire ma bo.
2: Amen.
0: Mo tenuma. Asire ma bo.
2: Amen.
0: Ago mejo ni asale. Mo ni ko ka sanetis nu mi. O lo fi we lale. A fe wo su tutu. O su ogo, odun fe pisi meji. A ma se prayer to ni agbara sa. Be ni on the 1, on the 2, on the 3. Yeni Wednesday, Thursday and Friday. O ma ni agbara sa. Mo gbadura. Bi Oluwa tin be ti emi e wa ni waju Oluwa ti emi go aye re dide
2: amen
0: o so pa aye mi dide
2: aye mi dide
0: in the name of Jesus
2: amen
0: gbo eyan mo Olorun tolo ma lo leni mo bless yin loruko Oluwa ti o da aye ati orun ore ojo Monday loruko Jesus wa deni ebuko
2: amen
0: anu gbo dide
2: amen
0: oro re dayo
2: amen
0: wa de se bi oba
2: amen
0: Jesus Oluwa wa
2: amen
0: gbadura fa won lojo bi oni mo gbadura gbogbo eyan lojo bi oni oni wedding anniversary iboko olorun ati anu re ojurere lati orun wa loruko Jesus oya ko wonu aye
2: amen.
0: Oh my God. Ko wonu aye re.
2: Amen.
0: Ko wonu aye re.
2: Amen.
0: Ko wonu aye re.
2: Amen.
0: Ko wo egbeyawo re.
2: Amen.
0: Aye adide.
2: Amen.
0: Wa de se bi oba.
2: Amen.
0: Happy birthday and happy wedding anniversary. Loruko Jesus lo ra anugba.
2: Amen.
0: Celebrant wo abi enikan na ni. Abayomi Olaise mo gbadura loruko Jesus ojo ra dale.
2: Amen.
0: Wa de se bi oba.
2: Amen.
0: Ogo ra jade.
2: Amen.
0: Jesus Oluwa wa.
2: Amen.
0: Ko aka number sele. 302-3267-0285 Mustafa Solomon Moses Oni lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesus wa ra anugba
2: amen
0: wa de se bi oba
2: amen
0: mo gbagbe pe Jesus n pe o iwo ore Jesus n pe mi pe ki n wa Jesus n pe o n pe mi o ka wa sa peja eniyan o gbo mi sa bo ba ti ni Jesus o ti lohun gbogbo to ba ti ni Jesu olohun gbogbo gbo mi sa so ori ile aye ta wa yi a wa nbe fun sa kan igba kan bo oni pe yo dun nigba ti pe ba ti dun yin to ba ti ka mo lowo on la fi se dajo e tori na gbogbo to ba fe se mo po wa record serere ye eserere eserere o ba le loruko Jesus o ma ra anugba
2: amen
0: jade ko lo ka anu
2: amen
0: jade ko lo ko ju
2: amen
0: a bu ko fun o
2: amen
0: agbara gba orun ya ti mo orun ya gba gbara
2: amen
0: wa roju rere
2: amen
0: wa ra anugba
2: amen
0: ose a pe o wa ri to wo so Jesus Oluwa wa
2: amen
0: mo fe bless omi yen laago mejo omi ti mo ni ko sa ka sam 90 si toju e tin ba ti bless e ni ori Facebook Apostle Dr. FMO Mustafa JP Baba Sebi Oba ma bless e lori Facebook YouTube TikTok to ma ti bless e tan e da so mi we e lo we o se igboro pe o loruko Jesus wa ra anugba
2: amen
0: ba mi koju se nikan fi da loju bayi pe
2: Eriko
6: Flash FM 105.5 Your station. Here is 105.5.
7: From the very beginning, we just saw the world differently than everyone else.
8: Everyone
7: this
8: else
7: was made obvious in all we do.
9: Didn't sit well with some people.
10: What's our plan?
11: Our plan is to keep going on and not just go up, but stay at the very top. We are your favorite radio station. Splash 105.5 FM.
6: Yes. 105.5, The Splash.
12: Splash. 105.5 FM.
13: The best and the best.
14: You're listening to Splash 105.5 FM, where integrity meets innovation.
15: Here comes the African giant.
14: Sitting comfortably on the throne as Oyo State's number one radio station. Tune in and feel the vibes of excellence.
6: The drummers will beat their drums. The gods will fan fresh breeze. Fresh breeze.

won soju yin o le to si je pe idagba ti o bi pe sere ni akoko ta wa ye eyan oselu ti di atogo o ko ja councilor ni e fi an seyin bi kan won gbodo mo tin lo ngboro oni rara o a ko mo lubopo ni eyin na wa ninu ijiroro mi e wa ninu ilana idari mi e ko pa ninu ilana so

0: Kivo 3-in-1 o mini kaloku ko fi kun
1: Kivo Dari Mix
2: Flash FM Media Academy nibe lawon eniyan ti fi gba
3: oruko ti mini roti ni omo ojo mo layo lati je okan lara awon to gba Splash FM Media Academy koja bawo lo ko wa se se fun wa lawon na se fun ra wa
4: oruko temi ni Sarah Adedokun Inu mi dun lati je okan lara omo ile eko Splash FM Media Academy nibe ni won si ti ko mi bi eyan se ndi ogbontarigi agbohun safefe
5: Baba Tunde Ajayi lo ko mi mo je okan lara awon akeko Splash FM Media Academy nibe ni won ti so ebu kekere mi ni nla mo mi lowo
2: o se ma je niyan o de tin je be no mi ma je ki ebu ti eledumare je ki fun o kuku mo ninu mi ra le

Okay. Jagama kira wa gudebe wo gbogbo bi te ti lanfani lati ma gbo ikani ikani plus 105.5 FM ele to wa ni lefun balafe lele ni lebadan o ya ta lo ta o tan je pe ni o gbodo foiza atun ti de lo sete ni pelu awon royin loloko ojo kan to je tere idaraya ni bigibi ka kiri agba nla aye lo lede wa Nigeria ni pinle oyo ati ni ese kuku ni o ma du gbogbo ma kan sori wa ti po gbogbo re papa to ga sale o ya join together abanzo nipa royin loloko ojo kan to je tere idaraya a tun lanfani lati ma tun su re de sale kuku iyen lawon royin eleyi to takoko bakan na lawon royin yajo to loyinbo n pe ni breaking news iba se n bale bayi na la ma fon sira wala iyen lose teni ni o emi ni keko mo wa nile agbara o to the game. Agba wo ti agbodo bawo je o nkan ni mi fi da wa ti o ma je ke lofa ti ma gba daada ni bigibi ka kiri agba nla aye tun di omo olawo lo lo tu eto ya le swagozi niyan olale amza loruko temi the top striker ele to galance go o ma do gbagbe kede ma kan si iyen losan tini o ya gbagbagba losan yi agbera wa debe awon fi gbagbaga to ma waye ninu idije fi eye agbaye ele to ma waye lasale yi ati ele to ma waye loru maju e ma igbe to ba tin de lasale ati menu ba olede Japan to ati olede Brazil sugbon lale lago mesa abo 9:30 PM olede Germany ati onto olede ti Paraguay won ma lanfani ati gbena woju ara won be kedere ago meji oru olede Netherlands ati olede ti Morocco won na ojo na tan bi owo to ju gbogbo e lo a lanfa ni ati tan imole si fi gagbaga mejeji yen pe kini tawon eyan ma reti lori awon afese won se yen bakan na cash we go again losan yi awon eyan tun gbanu si asusua na ni o e ti mo be si man se kini yen *347*1004*1#. Bomi dada Adesina Kodri lati Libya ole mo wo ati laaro ati losan oni titor striker ba tun se loru ohun o tun wa nbe bigbe ohun ko to striker je tan yanyan ni o ko gbogbo Libya se Tripoli lo wa ni abi Baghdad. Okay, oh yeah, let's go there. O lo va gan ti cash lati United Kingdom o na sare gbori wole as usual. Oh yeah, balo lati Canada o lo na wa nbi ile sese mo bo lodo ti an ni ile sese mo bo lodo ti an ni. Okay, Mustrata. Okay, Mustrata lo wa ni Libya. Okay, o lo fagan. Okay, bo se je niyan o bo se je niyan ja lo e ja ti owo waju nipa ti cash *347*1004*1# ni o ni ti apa bi mo dapo mara won o mo da code yen po mara won o omo pe ti lage lu yato si ti splash *347*1004*1# *347*1004*1# ongangan lo ma bade baarin yen se ma je niyan ta ba so nipa ti cash in the next 30 or 40 minutes ayi koto iwo na o si gbo pe ti e o ri pe o testify losan yi iwo gan ma fi testimony nle losan yi o je ka won aye omo igbe o ti kan won na o eni to wa fe kan o yi o je laaro ni wa nsin ni demin re ni okan re nse kule ma je o si be osan ni baba ko mo kaluku na ni o je ti e osan ni an ko mo onu e gbianju e losan o de ma fun yin lawon code kan pe osan yen e gbo wa nsu ojo aro lo die ehe baba tin se losan bayi oya gbianju tosan yi for wa testify oya bo se ma je niyan o papapa lati be yan asidego Iko the Tigers Iko agboje lokunrin ta ba so nipa bọọlu alafowoju sapere
won ma gbera o won fi olede Nigeria le won ma lo si olede Angola iko eleni mokande logbon 29 member delegation ele to ni se pelu awon agbabolu 12 ati awon to je officials 17 12 players 17 officials e ma se ha iwo ni attendance iwo ni attendance 12 players 17 officials officials po ju player lo lo pa yin lerin in our na dreams na our way gbogbo awon officials yen ni won ni kaluku lo ni se re o e mo pe coach nbe assistant coach nbe medical nbe media nbe gbogbo e ni o ni gbogbo won ni se ta ba so nipa ti awon ti medical team ni se nikan ese medical team kan bi awon bi meji meta media na wa media wa loto laye ti e a tun ri awon to je ipe delegation lati NBA Nigeria basketball federation ara won bi eyan ba bi awon meji won so pe to e fe sare need owo ka bi awon logistics owo awon yen ni owo gbogbo logistics owo awon yen ni o wa awon yen ni federation oran gangan pe oke o awon ti e ma bere gba bere awo lowo won re o awon ti federation ma ko isakoso owo nina abi gbogbo e an logistics an le je bi meji abi won je bi marun an le je bi marun ti an tan ba je bi marun mo n kakule mo n ba yin si ni o ke mo ma ro pe boya ero po ju player lo ko ri be o ko le ye yin ni o iru bi awon to je logistics member lati federation gangan an le je bi marun ni ye to ba je marun be yin media le je bi enikan ni ma saba je o di mefa bi e ma calculate e o iru doctor ni awon medical team an le je meji abi meta o di melo o di mesan coach ati amugbalegbe re nko odi mokanla eyin kilotuku fisio awon fisio awon ti o je pe nipa ti egun abi massage kankan eja mu meji melo odi metala 13 abi oku merin ti o fi pe kilotuku awon curator ti o ma ko je si kankan pe o ya ko je si eja mu meji odi meedogun meji to ku fun ikan la awon ma minister yen abi pa minister ni pa ara awon logistics phone na nkan odi 17 abi o ti pe so e ti ri pe won oja yo ke se pe boya e kan ma wo abi won na wo na ku na ara o rara o bo se je niyan o then 12 players bo se je niyan so won se lebe kuku won sa je mo kan din logbon 29 sa 29 delegation na ni won sa ti 29 member delegation won balẹ so lede ti Angola ọjọ keji osu keje o ni idije qualifier ma lanfani lati bere bo se je niyan lapa abẹ yin e wa ma gbọ o pẹlu nkan to wa nle bayi awon agbabolu mejeji la to je basket team lokunrin ni o to je lokunrin je ngba won si yin lara Michael Oluwaseun Eric olede Korea ibe ni tin se dada nti Changwon LG Stakers lolede ti Korea lo wa Stanley Onyekachukwu Okoye iyen wa ni Andorra lo wa olede Spain niyen Andorra lo wa bakana Caleb Apochi Agada ohun wa ni Andorra lo na wa Leida lo wa Wesley Desam Iwundu yi ohun wa ni olede Israel lo wa nti bakana Ikenna Ugochukwu Uruegbu wa ni Italian Serie A ninu ti basketball ti won Christian Mekowulu ina Italian Serie A na wa bakana Chimeze Chukwudometu olede Canada lo n wa nti
Martins Igbanu o wa ni orilede France nti France lo ti wa bakan na Uzo Dima Utomi o na wa lati orilede ti Turkey Turkey lo ti wa Uchenna Onyekachi Iro Egbo o nwa ni lati Faith US Rabat lolede ti Morocco ibe lo nti wa Kaudrich Ikemijika Akobundu Eyiogun o nwa lati orilede Spain lo ti wa Paul Solomon Diba o na wa lati ile wa nbi bayi Aso City lati lu Abuja o nbe si lo so awon ti won lo niyan o so bo se je niyan lapa be yen eni ti idije ko mesi o ye fi eye agbaye basketball ti awon okunrin qualifier ma waye ni orilede Angola ojo keje osu keje ojo Sunday ti nbo ojo Sunday ni o sa bere sa Sunday ni o bere Sunday lu ma bere bi nkan se ri lapa be yen niyan o ya gbagbagba lati be yen as you dey go *347*1004*#* bo se je niyan I won fi gbagbaga to ma waye won fi gbagbaga to ma waye mo ti ka fun yin na goju meji na lo ni role ilagu mefa Japan meta ni role ilagu mefa Japan ati Brazil ago mesan abo lale 9:30 p.m. oni Paraguay won ati orilede Germany to ba da ago meji loru Netherlands won ati orilede Morocco lo ba tan bi nkan se ri e ja loju oja ka pada de ba ba toju oja de ka wa ti owo waju

0: ti an ba la yan do made ni sai won wa yonda re le abe PSG jare ti an ba ra do made ni sai ninu ko lipsi won wa yonda re won yonda re le won wa fi le fun sa 2027-2028 ko tesi waju ninu iko lipsi sugbon won o ti ran ti an ba ti ara ba won bi gba te yan raja to wa lonu e pada ehe won ni plan yen o ni iko ti PSG ti an fe lo won ni order pe lipsig de ti wo pe ele pe awon so na na o ti fe fi le bayi ta ba wa rent ora to ti kowo kale to wa to lonu e fa won iyen da won iyen da awon le se yen kosa je boro se lo won je o bo se je niyan lapa be yen o ni ti ko ti Liverpool if you got back to my way, you're last alley. Learn in Paraguay. What if you got to buy a money? Buy a money, you're a jamming. Jamming, buy a jamming, you're a little money. Chiwa, see me, Luri. At the buy a money, that's a jamming. Okay. Emery code the call cash star 347 star 100 star 1 ash. Star 347 star 100 star 1 ash. Mo wara ru mo repeti mo relent o okan olosan yi o emi ti mo so be fun okan olosan mo nti mori mori emi mo mo nti mori ehe okan olosan yi won ni omo gora star 347 star 1004 star 1 ash tori pe ngba ta ba ri bi iseju meedogun sasiko ayi koto ayi koto eja wonu ifi gagbaga yi lo ifi gagbaga yi ifi gagbaga yi de Germany ati Paraguay sugba kin to wo be agba ballo fi ko Liverpool nigba kan ri Robbie Fowler ti jodi mo yi gbe ki ko Liverpool omo tan ra won je e gbogbo an wa yandan made kan kaaki ebi tin gba na la ri ninu dije fi eya agbaye o e mo nira yin la lo to Salah nlo e re gbe Christian Pulisic lo le si seyin se ri agba ballo yi e mo gbe pe o ti gba ballo ninu dije EPL re ke se nti EPL ma sajeji si e mo fi wi agba ballo kan ti o se nbo lati o le de Germany ti omo bi se nlo ko mo bi nkan se nlo nbi yo e mo fi Bundesliga we bi EPL ojura won lo o sugberu Christian Pulisic ko to di po lo le ta lo o ti gba ballo ninu ko to wa lo le de gesi o ti gba ballo nbe ri o ti mo bi won se gba biru re nba de ko ni je tutu ko ni sajeji lara re je agbe Christian Pulisic Robbie Fowler lojo di mimo be awon agbofinro ti kede pe enikan jolo ni pe o ninu ijaku akataka to waye eyan ni California ni o won ni to si papa sere ni bo ti je pe lojo ti wahala ibele ko si fi gagbaga kan sugba koko n to bere jaga ko ye anybody sugba won ni awon bi melo kan won farapa to igbe pe enikan ti jolo ni pe enikan ti jolo ni pe gbogbo n to wa fa wahala yen won ni iwadi n lo lowo o iya iwadi n lo tori mo ti mo n to fa wahala laarin awon igun kan si igun kan ni o won ni opolopo lo farapa yanan yanan to po die sugba o enikan jolo ni pe bi nkan se ri niyan o o ya gbagbagba ninu iko ti Juventus nile talo iko Juve ti won ti jodi mo fi ko Aston Villa pe eyin Aston Villa bi ki won pe yin eyin wo nte n kowo le lori ni nte kowo le lori yi owo yi po iko Juventus ni gbe wa ni ka san 10 million euro pelu ajemonu yo wa pari si 15 million euro lori Emiliano Martinez eba so le ni goalkeeper ni na like the striker iko Aston Villa ni e bo ba je goalkeeper e je ki president yin na boju le kan ko na ma mu abi dada ni ke ra aso le lodo ti a se ri ye ta pe yen 10 million euro ajemanu re 5 million o je bi 15 million euro iro ta nu sugba igbo Juventus ni e mo se be a ni 5 million euro lowo ta fe mo san gege bi owo ya fun iyen ni ododun a si nilo adun ade odun meta ta fun a fun ni won ni iko Aston Villa ni iyen okan wa wages niyan laarin eyin ati agba bọọlu niyan se ri nta wo ta n lokan wa se rowo te ma san fun lososẹ ko kabilo sosu ko ba gbi gẹgẹ ka wa o a mo gẹgẹ npa en to kan wa ni pe ele ita wo gba gẹgẹ bi transfer fee ati awọn bonuses ko sa je bo se lo won je iyan lapa abeyan eja wo ifigagbaga Paraguay ati lede Germany aku dede wo yi o awon sikiru ayin de oju ehetere awon sikiru
1: aku dede wo ya to ko aku dede wo gbugbu eyan ara le aka won ti wa ota ni won won ni dope lai lai
0: ami o eyin atun gbo tuntun
1: okay
0: seyin na si gbo ni
1: ah eh se beyin le fe soro
0: e bi mo se so ni e ti sare so pe okay
1: pe mi do ro pe latest e tun gbo n tun gbo o e ku be se mo mu wa nu
0: ki se beyin gbo
1: eni
0: ire beyin na ti gbo nkan kan
1: mi e gbo e odo yin mo ti mo gba won information
0: ti lu ti
1: ba yen
0: e de so awon ma lu yen leyin
1: ah gbo awon ya information yen
0: ti bi a je gbo do temi le tin gbo information lu te pe lu
1: to je ai info to je AI odo yin mo ti ma ngbo
0: kile wo pa gbole yin
1: ah
0: ah se wadi ngba ngbo yin na ni isin ko kon fa keyan se wadi wadi on gbogbo daju keyan si di en ti jo toro o nbere si isina
1: okay
0: e pe ayin lo mo de o mu lo to nbo la gbole yin
1: omo ojugbe tuntun le mi
0: ngbo
1: ni ile wa si ni ile akitikori
0: kile poruko adugbo
1: ojugbe tuntun
0: ojugbe tuntun ojugbe
1: ki ojugbe ojugbe
0: iju
1: ojugbe
0: ojugbe
1: tuntun
0: eh ta ba ki ni won pe kin yo ba npe ni ijugbe
1: ah ti yo ba npe ni ijugbe eh to ro mo ijugbe o po
0: bi
1: sugbon oruko ni lodo ti wa ni sugbon to tumo si n to lowura
0: ki won se le baba yin
1: ki lo de atokun
0: ah e bi le baba o le e bi lu ki won se le baba ti se bi lu ni mebo
1: ilu la n
0: lu eh give me love it so confidently ki won se le baba yin
1: lo de de wa di mi to ye
2: de ba ni koko je se le wa
1: yo so di yo so di
0: yo so di ja
1: eh
2: so koko
0: eh so gbo n ti ma yi so ko de ke paro
1: okay won ku won ku
0: abi adi ti jani oloko dana
3: eh aku dede wo ya tokun aku dede wo gbo yin ara le te ba gbo pe ile o nlu ni won ti wa e o ya pe awon onilu alaji agba ile won ti jade ki se awon onilu alaji agba
0: okay
3: awon onilu pe ti so onilu to lo fa ni won ile lo studio
0: okay ke se lu to le wo studio
3: ile lo studio
0: okay bi awon pe gbe won awon lu te yan kan gbe sekere ati gangan bi gba bi an ba tin se party kan kan
3: bi awon yan ni o
0: bi gbe boye egun fe jade
3: bi edun
0: edun awon fe bo beji so awon fe se bi
3: awon lu to advance won le wo studio
0: ke se onlu to le meet up pelu studio okay bi awon fe bo beji edun konoko ton ilu o ma sa lo te do ma le lo okay
1: awon ayala sa te yin wo studio
0: ayala ti
1: ayala
0: ti la studio yin da da ayala ti lulu lawo lori lawo lulu mo ti ri leda olulu olulu taye currency ah lo ma ayala ah ilu baba lu
1: adi ejo ni horo ni are
0: wasi olu e ka wasi ilu wasi ilu baba lu e ka wa ale
2: oruko temi na bi wasi mamadu yusuf akorede baba kilapa mo ke ti wa ka kere gbanla ipe abu selataro albaraka to polo bise ni koko ri nigeria na jo baje mi o lejo
0: won la kara akode yin otu epo kilode
2: awon ti tin bere fun won ni se yo an le ma won le ma re to ba gbe wale aye e wa
0: en se order
2: home delivery wa
0: iro ni
2: ah ah se jume lo
0: chop nok chop nok eh se ti gba bayi home delivery o wa latodo ilu wasiu eke wasiu danger o na ni eni a emu eko eko na ni e se taka
3: da to epo
0: eh
3: pe ise aka gege bi experience awa ti ni agboli na lawa ti dagba en to ba koko fe taka ngba koko iye sare mu bredi mo akeko ise awon kan ni oju se yen ni awon fe ko po ile mo je ka ile mo teko
0: e mo ta bredi ndo wo gba won ma mara ni iwo ko lo ta meteta o
1: yen si si koko mo ru ni eyan o koko ru ni me ba fe bere si aka ba e ko ru ni
0: oruru
1: ah ibi won ti bere won ha kiri ni e ti won kokko din tan tan won ha ni
0: e ko nkan to ko ta la ro ko to ri boye yo ku je ko
1: e kokko di won ha ni
3: e fo die ti
1: bo ni o se ni ju epo
0: nkan sagba okay. Eh, ni won ni e koko ataka
2: yo ti lo
0: yo ti lo se ya fi se akale
2: ni won fi le wo wo mi se ni eyan ba ko din yo ru ni o le gbogbo won fi mo tu ba ti o tu se a to din mi ni sin to to gbowo ta koko wo
3: ati de aka won
2: yen ti lo
0: ati de aka
3: ti mo se
0: ise omo na
3: ise
0: se a to jubo
3: ise aka di ni
0: okay go see wahala
3: eh se lo si de aka bi aka ti meji ti o jina
0: ti o ni
2: o lo si be a je po
0: lori ina twas aka
3: ija lo la gole
0: aka le to be
3: ah ise aka
2: that is akara aka la ko
0: aka ge aka la kara
2: o to la kara
0: o to la kara okay okay no problem ko si wahala e na ni won ati gbon aka to
2: gbogbo e mo gbo
0: eh eh aka to tu epo ni won lo
2: ti o dun mi
0: e won lo wa se mi se ni oni oni le continue won lo si n gba order yi e jawo bi kan gbaga
2: awon to ba fe ra na ma je be ni
0: won ma je be ni won ma fi fe je
2: ma fi fe je
0: o ti da ko si wahala eh eh e jawo bi kan gbaga to ma waye laarin orilede ti Paraguay ati orilede ti Germany lale yi kojo apa lagbo jese lese Paraguay fi qualify Germany na dere o dabi eni gbe fi gagbaga won ti won gbagbeyin koju olede Ecuador bigba ti Ecuador expose won die bigba ti won expose won die sugbon eh boya nitori pe last match ti won si ti mo pe awon ti qualify boya n lo fa ale ni boya won dera le ni abi won o fun o ri to pe yo ri to beyen so but now ati mo yi pe eni abana lowo yi eh ko si remedy kankan ko satun se ile ni nlo Paraguay South America na ti wa ko si kekere South American team o ko si kekere South American national team ko si kekere won mo foju tembelu won eh respect to ba le fun Brazil to le fun Argentina to le fun Colombia on lo fun Uruguay ati Paraguay o to vi dori eh kilo ko won awon Ecuador
3: Colombia
0: Bolivia in kankan beyen
2: Venezuela
0: the same respect ni tori pe
2: Peru
0: tori pe o wa le pada dodo won to come the same respect on fun atin na lo fa won yen na tori pe e ma ja paro South American team won buruku ju o sugba ba Germany Paraguay kini kawe eyan reti dadi alaka
2: eh mo ro pe ta ba nsoro pa igun mejeje mi ro pe gege bi te so ni bi oro te fi bere pe Ecuador ti expose won ta ba wo style ti Ecuador ngba o similar sin kan ti Paraguay na ngba on defensive tactics pe kan du seyin kan so lata ko ni kan ta ta ti a wo
0: na ti gba na South American team na ni kini
2: ta ba ti a wo ona ti a gba na Turkey ile toki ẹsẹ ta ba wo Paraguay ẹ bó ṣe nana o tọ gba rẹka látabala àkọkọ
0: first half
2: pẹlú àmì ayò kan yẹn toki wojú 20
0: pẹlú 10 against 11
2: wọn padà nù wọn so wọn bá ń sọrọ pa àwọn méjì àrò pé ìfigagbéra tán gbá kẹ́hìn 2013 ni wọn gbá àmì ayò mẹ́ta ní friendly match ta ba wo ohun tó ṣẹlẹ̀
0: láàrin 2013 àti ìjọ pàdé
2: friendly match so ta ba wo ohun tó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn méjì àrò pé igun méjèèjì sin wọn nílò pé ta bá ń wo orílẹ̀-èdè Germany ó ti na ikọ̀ tó wá láti kọ́mí bọ̀
0: láti South America
2: lẹ́ẹ̀mẹrin léra ẹni tó end winning streak yẹn náà ní Ecuador tó náà
0: Ecuador tó ṣẹ̀ṣẹ̀ náà
2: wọ́n rán sọ̀rọ̀ pa ikọ̀
0: Paraguay
2: tiẹ̀ òun tiẹ̀ ó ti pàdánù nígbà márùn
0: sọwọ́ European team
2: ó draw nígbà kan nígbà tó borí nígbà mẹ́ta péré so ta bá ń sọ̀rọ̀ pa owó kọ̀ lọ́wọ́ lọ́wọ́ ikọ̀ Germany ta tún sọ̀rọ̀ pé láti 2014 tó ti gba World Cup kan nígbà tó na Argentina lámì ayò kan sódò lẹ́yìn ìgbà nǹkan ò ṣe dáadáa fún ikọ̀ torí ìfigagbága mẹ́sàn-án tó gbá nínú ìdíje ìfẹ̀yà àgbáyé ó borí mẹ́rin ọta omi kan ó pàdánù mẹ́rin ìyẹn ikọ̀ Germany
0: irú wọn sì ṣe ń tó yẹ kọ́ máa jẹ́ 50-50 báwọn.
2: Àǹfààní aláìlẹ́gbẹ́ kan tẹ̀mí rí pé wọ́n ní ojú pé ikọ̀ Paraguay láti knockout stages láti bẹ́ẹ̀ bí 2010 kan ni kò ní àwọn kankan láti dé knockout.
0: Ọkàn fagidi dé knockout náà ni.
2: Àti mi àwọn òdògan. O ti wá bẹ́ẹ̀ márùn lera bẹ́ẹ̀.
0: Ó kú máa lọ tán ní France 98. Ẹ rántí.
2: ne France ne tit.
0: Abi awon na awon ni 3-1
2: o na wa ni
0: ati Colivite ati ne France ati na Spain ati na Bulgaria ati ne 6 points awa play third match god I mo gbo game yen gan ojo fix tori pe won nilo la Paraguay nilo lati na match
2: awon yen ko ba Spain ti won Nigeria lo ko ba Spain lo ni e ti o je won Colivite
0: won nilo lati na match yen
2: Spain pada na ifiga gbagba to kan la mi ayo mefa
0: ni won paske Bulgaria lens
2: but tori pe Paraguay ti na wa we just expect progress so you know pe iko yi o ni nkankan regede ta le fi se lara ta ma so pe ewa lati komebo to se dada iko yi o ni ta to da nna dije fe yagba yi
0: nda ta won o ti da yen ko si nkan fun
2: mi se lu pe Germany o le difficult ni
0: but yo sarun mo
2: yo run mo bi o te stage ta je wa won kokoko jabe
0: ka
2: to
0: amọ
2: to ba kan niyan
0: okay
1: lapodo ti mi tuntun ton ba ja iyen lale mi o ro pe o ma ya emi lenu
0: iyen tani
1: iyen pa orilede Germany
0: we
1: be ni pe ton ba ja iva ton ba ja se ko le ya emi lenu tori pe ta ba wo iko yi ifigagbaga won
0: ko le agba se nto ma ka
2: gbo elu wa
1: ah ma ka o po
0: e yo ko no breading
2: eyo le ma daka ko ma so ma ka na
1: be
0: o si ala won bere ni
2: eh ibi musti da yin wa
0: bi mo ti ta ko yin ta mo ni na ogun akan
1: ala ko din ti e fo me dana
0: mi gbo
1: ala ko din ko ni fo ma ka dana
0: be ni
1: yo ta ni
0: yo to ta
1: ni gbo won ni ta ero ni se nji o ti eru ni oni ta o ma ka so lapodo ti temi ele o pe ifigagbaga ele ti won gba last yen koju orilede ti Ecuador ifigagbaga e mori bi pe iko yi o se the right thing to ye kan se to reason fun won lati padanu ifigagbaga yen ko yemi tori pe ki se pe boya oluko ni o change team this the same set don fi play first game second game
0: oh no changes ibi mi lo kan wa nbe
1: lowo waju yen lowo waju yen mo se ala wa nbe kayavat no
0: changes
1: la dbt o wa ko si changes la ni e lo wo line up yen kuncha ti kiloruko e na no wa laarin awon meteta to wa waju na lo wa ni waju eyin ni central defense o ni emi ti ro pe boya iyato wa nbe yin o de kin se changes lapodo ti temi to ra won yen na lanfa awon kan lanfa ni lati wole iyen ni first match abi second match sumo ibi temi lo nbe ni pe ifigagbaga yen o se ifigagbaga to ye ki won padanu ta ba wo bon se play lojo yin won play normal game won to pon play ki se wi pe boya won fi
0: lede kukuru lale ki le ro pe
1: lapodo temi lale yi o ti o won ba lanfa ni lati koja 90 minutes o se se kori lede Germany ma bori
0: ti o ba ile bo si extra time
1: to ba bo si extra time o se kori lede Germany ma bori
0: ogbeni oloku da
3: ni ka wo Germany ni group stage won 10 goals ni won mi
1: da wole
3: ṣùgbọ́n gbogbo ìfigagbaga yẹn náà ni wọ́n ti concede ṣe nǹkan ilé ìkan tẹ́lẹ̀ kan wò nípa orílẹ̀-èdè Germany yẹn ni pé n tí orílẹ̀-èdè yẹn ní báyìí ọwọ́ ẹ̀yìn wọn ò standard débi tán lè máa lo wing back ọwọ́ ẹ̀yìn wọn yẹn ò sí ìtò téèyàn lè máa lo wing back ẹni tó bá fẹ́ lo wing back mẹ́ta tó bá wà lọ́wọ́ ẹ̀yìn ẹ̀yẹn wọ́n gbúdọ̀ wà aggressive kì í ṣe pé kankan on tutu die loju temi cause orilede Ecuador fi awon kankan lo won nijo yen
0: to je pe
3: tan gba to je ke mo gege bi pe teyan ba lagba bolu ti o gbo kankan lowo eyin a fi lo yen po sugbon kan temi kan wo pelu orilede Germany ni pe orilede Germany yi bo se wa yi lara awon iko egbe agba bolu to je big team ti je pe koda to ni kalu ba fe rank won most awon to ba n gbe won wo gbe si sale parapata ninu awon big team to wa tournament orílẹ̀-èdè Germany ni cause àwọn player àwọn wọn replicate form tán wà ní club side wọn wọn replicate ẹ̀ nínú world cup
0: ó máa ń ṣẹlẹ̀ náà tí wọ́n bá ra gbá bọ́ọ̀lù láti Bundesliga wá sínú league mi especially wá sí EPL ó máa ń kọ́kọ́ rí bákan bákan ṣé ká sọ yí pé ìta máa ń bà wọ́n lẹ́rù ni àyíbò ló sì jẹ́
2: I have so pita la fe gbe waju pe ti o je bi asiwaju ogun mo le so pe orile de Morocco yi ni so da wa so ron pa if iru fi gagbaga yi emeru wa ge bi pe won akoko ni lock ati je pe iru nkan bayi ni akoko
0: tete pa lo bara won
2: latara
0: igun mejeji abi
2: igun mejeji
0: ibi ati pade ara won yen
2: pade ara won yi
0: ese bi to ye
2: o di dandan kalagbara kan lo le round of 32 so itori pe emeru awon ko mejeji ge bi ko to lowo
0: ra o tora won
2: so n te me kan wo ye si oju pe iko yi ti iko ba to ra won bayi o ni o se pelu ogba atinuda latodo oluko ni atan agba bolu to kan rin iyen ninu awon kokokan emeri orile de Morocco pe ba se play against orile de Brazil irugboya yen ti an ba le tun lo against Netherlands irugboya ayin ka si fe rorun fun won but a fi le fun orile de Netherlands laaye lati dictate pace tori arin gbogbo tan ti se nkan tan se njo yen awon na ma pade arin gbogbo to joma ti awon na ni lini
0: arin gbogbo to joma ibi awon Franky De Jong wa
2: Gavin Bach Reginders so gbogbo won
0: yen ti jani
2: reyin
0: so
2: gbogbo won yen awon yen na won mo nkan yi se laarin gbogbo daada so ta so ayu buadi to je pe o nkan na mo se le so pe o le meet up standard iru awon
0: takakale
2: so lapodo temi arin ya difficult fun ta arin ba re ti difficult fun orile de Morocco won ni ogbon mi ibi to ton fe da si leyin arin gbo oju egbe
0: lodo
2: akimi Ashraf so ati
0: akimi ba wa koju gapo abi gapo ko lo wa nbe ni
2: lo wa legbebe so
0: seyan le fi gapo le ko ma lo waju
2: so ta ba n soro gapo won ka ma wo bi winger ni bi o ma play bi striker ni so imeru fi gagbaga e ma difficult gan for orile de Morocco ju against Brazil
0: ti an ba lo
2: imeru pe o sunmo ki orile de Morocco lo le
0: o sunmo won lo le ko fi gbogbo enu so o sunmo ile o jina si ki won
3: di ni ka wo Netherlands ni World Cup won pada nu so wo team kankan lati Africa ninu itan ninu e mefa won na marun toto mo de ta omi kan to ma ti pade African team ni World Cup so won de mi kan wo pelu orile de ti Morocco yi ni pe ibi ta n so pe threat won wa football ki won yen na ibe na ni akude won wa ko si won ba ti koju iko ti o ni egbe to sharp contribution awon wing back won yen o ma n lo si awo waju won ba ati se ni won mo bo gba to yen ti o bejeji egbegbe won yen ba support n to ko si waju olu ma je ki won ni bite to po dada omo atamata se orilede ti Netherlands yen omo yen de re ton ba ni complete striker sugbon to je underrated won te yan wa lara striker loni ton ba ni key player striker wa
0: probably
3: o wa offensive o wa aggressive
0: probably
3: to ba pade agbabolu to na sangun ejo fani sugbon ke temi kan wo ni pe advantage fun orilede ti orilede ti Morocco ni pe je Netherlands won dun counter Netherlands yóò dẹ̀ ṣe fọkànbalẹ̀ in tó bá fi lé mú japan tí yóò ní àìsí tó nǹkan yẹn tó fi mi méjì koju orilede ti kini pelu set piece tan fin kan se won so iko yen o se ri lai le lowo
0: yi kini ka re ti tori
3: akoko orilede moroko gege bi orilede ti o tesi waju
0: yo tesi waju that's why dura pe netherland o padanu so wo le adulawo ri okay moroko si re won ti ni arab lawon abi
3: ben
0: eh I want sikiru
1: lapodo ti temi emi ro yi pe orilede moroko intensity ti won show ni ojo Brazil that's why pe won pada win la next two game ton play leyin Brazil yen intensity yen o si nbe to lapodo ti temi
0: ngba ti won koju
1: ti won koju orilede ton koju orilede ton koju Scotland ati Haiti
0: ngba ti won fix determination play Brazil
1: Brazil yen sugbon won kan awon match meji ton play leyin igba yen o se to like bi oloko dana se so le kan yi pe Japan to fi le mu score meji ni odo Netherland un to seru Haiti to fi score meji lodo Morocco so to ba woru Haiti mi ro yi pe o ye ki won kan si
0: o mo deran ma jo gita die lo
1: o fe di so lapodo so lapodo ti temi mi o ri won bi en to le jet trek ni fo ile de Netherland
0: hello e ka so ruko yin atadugbo te wa isa
4: ah ani la ni adugbo ji ni o
0: adugbo wo sa
4: ni shoka
0: so kale wa igba o le tin play cash e
4: o si je ogo ke ka jo ogo ke
0: se ti jeri sa
4: mo ti jeri o
0: e melo
4: e kan ni o
0: elo le je
4: 100,000
0: 100,000 le je oda eyin every 50,000 naira every work kan ni osan yi 50,000 naira
4: e jo ba mo fe ran ni dagba o
0: e ma ran mi bayi ko sa gogo mo akale vera yo jodo yin e ma wori akale vera akale vera yo dodo yin sare pe number ile na 081 ka ma lo 081 lo bere re o pari pelu 8551 and you 081 100,000 naira 100,000 naira egbe ko yi o hello
4: hello
0: e ka so oruko yin atadugbo te wa isa
4: e ka so
0: oruko yin atadugbo te wa isa
4: lati answer building badon
0: bo ni set je cash e ri congratulations yin le 100,000 naira losun yin e ti e po oda ko si wa lojo ti lo oga mi ti koro yin wole pẹlu awon omo ogun bi meje wọ́n ru ìròyìn tẹ̀lé ju gbogbo ẹ̀ lọ ṣẹ́wọ̀n akínọlá yóò gbẹ́ ròyìn sí ńlá lọ́sàn-án yìí ó ti káwọn ẹrú lẹ́yìn tí wọ́n kó ròyìn lọ títí ọ̀làdémi àti yan pàdé ẹ̀ máa wọ́n dá àkà lọ́dọ̀ àgbà yóò gbé wa ẹ̀kú kalẹ̀.

0: a ki yin ku ose tuntun e tun ka bo sori akoto gbanko gberoyin iroyin ti a fi n pera wa si akiyesi leleyi be si ni iroyin ti a fi n sera wa ni gbere ipako ni ti a fi n je ke mo wipe awon isele loniranran nsele lawon apa biko o e kuku ti mo wipe iroyin gbanko gbe ayi mo wa lati seruba yin be si ni ayi mo wa lati ja yin laya e kan gbo iroyin gbanko gbe ke fi kogbon ni e gbo iroyin gbanko gbe keyin na o le fi dupe feledumare lori wipe aburu o sele si wa ko tumo si pe ko sele ni bomi
1: be ni
0: sugbon wipe ari anu gba yen o ye ka dupe ka si juju ope koda ka to sanwo ope
1: be ni o
0: edumare oni je ka buru bo ti le wu ko kere to abi ko tobi to ko se okan eni kokan wa abu olorun to si nipon ju ewore lo iseda yo ma dabo wa
1: amen
0: leni ati lojo gbogbo
1: amen
0: kunle oma ni fowo se na loruko temi ojolowa ni kai presenter yin na ni e ka san o ati gbero yin gbankan gbide sin lorun bayi keyin o ma tele wa loloko kan ijeji be ni e si le darapo pelu wa na lawon ojo opo ibanidore Facebook lagba ti splash fm 105.5 ibadan splash fm 105.5 ibadan na leti le lanfani ati tele wa nbe iseda yo ma wa pelu wa o
1: amen
0: abo olorun yo si ma daju lori eni kokan wa
1: ami ati ami e je ma kira wa pe e ka san ni gbogbo bi te tin lanfani ati ma gbo wa jake jado ile ede wa nigeria akin ni bi gbogbo te wa nile okere te tin gbo wa anki kabo sori iroyin gbankan gbi awon sele to ti sele lawon abi kan ni ti na pajade le okere lohun
0: iba
1: awon iroyin tan so nipa re yi amu wa se ti gbo yin ni o ke le ba gbo ke fi kogbon ke gbo ke fi sodi won ara yin ke gbo ke le ba mo ipe ofin le de wa nigeria nko o sise bi monawa ina ni ko meni o da o
0: iba
1: awon royin won awon akori to ba gbe ribe lati koko bere o ogbo bo ba doju ogbagadi gan e ma ni anfani to pore pete lati ma fe ti yin ko yawo royin in lo ruba lejo nu e lo si takọ ja facebook ele to je ti ikoni yi splash fm 105.5 ibadan e like e ko po repete e love e ko po jaburata e bere si fi awon atejise yin sowo si wa e je ko ma lo ni ibamu pelu awon royin ta batari sakata do ti yin e wa pin kari ile e pin kari oko e jo dese kuku ko tun na pajade le okere lohun ko le ma je anfani fun ko wa wa ni o be ti se be ife lo so wa po o oluwa ba ko ni jo jalai lai
0: amen
1: iya adini yin na ni o aminat adetun badmos onuruko temi Matala yin eleyi to se be nkan momo o se dada.
0: Oya ja wonu awon to di akori gege bi a ti se bere si ni ma gbe awon ogere ori iroyin fun yin ni osan oni ni ipinle ti edo isele kan sele arakore kan lo di ba o lo ya sinema lo si kopa ninu re funra lare.
1: Okay.
0: Pelu bi o ti ya bata ni ijinigbe ara re fun re to si n bere fun owo lowo awon molebi e milionu 4 owo orilede nigeria ni n bere lowo awon molebi ara re gan funra lara e wi pe won ti ji ohun gbe o e wa owo e tete san owo jade si akata won ti won ji ohun gbe abalo ati ababo iroyin pada n safihan e wi pe funra lara ti lawi na lo ji ara re gbe sugbon ni ipinle ti eko isele gbanko gbi kan sele nibe ajo ti a mo si lasima won ti fidi e mole wi pe awon oko ajagbe beji kan to fi mo awon oko kan na ni won mo ti fi ori sora won o loju ona kan ti se ti masose lati apa gbegbe gbagada ni isele ijamba oko na ti sele oko to fori sora won o pada bi gbanko gbi alagbara nbe o
1: alagbara po o da to ba ni be ja lo taratara si ipinle kastina iroyin gbanko gbe to foju bade nbe o mo npe fun adura gidi gan ma ni o ki oba to ni wa ijo ta ba nbe nle tebi wa npale oba to ni wa momo ja sinle o
0: ami o
1: ijo tebi ba npona to fe meje shuru oba to ni wa ko mo ja rin lona o
0: ami o
1: abo olorun eleyi to daju pin ko ba to ni wa ko fi boko wa wa ni o won ni awon eyan mejo kan won ti dagbere faye podigbo se nigbati awon meta din ni 20 mi won fara sese o koja bo lo ti sele gan iyen ni ipinle kasina isele jabo ko ta so nipa re yo mo lagbara pin e gbo o ba koko re ba ti to ni amosa ni ipinle eko won ni awon iko ile to abokan eleyi ti a gbe kale eti e pe ni operation kosaye fun odan nipile eko won ni jeje mo pe awon afrasi bi 80 88 suspect o na ni ati lanfani ati nawo gaba yo le ti o si do la won marun kan kuro lakata iwon eko ajinigbe e to ji won gbe bo lowo ise se dule ni ipile eko to tun na paja wo ipile ogun eyan mo gbo losan toni toropo gbanko o si rigbi
0: lori isele gbanko gbi to sele si arabere ko ti won demi e legbodo lati pase awon omo gboro ni ipile ti kaduna won ni ijoba nbe ti soro wipe amojuto waye o lori awon omo merin ti arabere na fi sile ati opo lokun ti se oko arabere na won o ni je ki iya o je won o be si ni amojuto pada ma wa lori won bigba o se de awon eyan won yi na lorun be ni isele mi tun pada sele ni ipile ti ogun gege bi le se olopa bi won ti sise takun takun awon oniko one chance afurasi meji ototo o na ni owo ti pada te bayi ti won si tin be ninu ayanra awon oseletu abo ni ipile ti ogun gege bi akosile ti ojade foti osan oni isele gbanko gbi to sele lapa won bi won tin se ojo ti pe ile mo ba won ba ile mo boloro won si akata awon osise iletu abo lopa
1: o da to ba ri be wa ja fese kan ya ni apa ariwa orilede wa Nigeria nibi te tin se lalaye pe awon egidi gan ku awon tin ja ti si sora awon di kan jangban e to je pe alakata kitiesi ni won won ni awon ti a je agbagbagba nu won atawon si were ti a jo ndaluru won ni mo kora won jo o won wa kawo won oke bayi won fi sipako oroku won mejeji o di won le leyi ti won se lalaye pe awon nta won o awon o tun daluru mo awon o gbemi lenu awon eyan mo awon o kolu awon eyan mo ni apariwo lede wa Nigeria se wa jawe oriji fun won gbanko gbi to ye ke gbo niyan o e gbo ba koko re ba ti to amo se arabirin kan re eleyi to je pe agbejoro ni e to fi ile America se ibugbe won ni omo ti lo re duro niwaju ile ejo kan bayi lo ile de wa Nigeria leyi tin se lalaye nbe pe atohun atoko ohun etu awon ka konikalu ko mo lo layo ati alaafia kawo omo to pade mo ninu aye ni o nje kini to de kini to sele won lo se lalaye pe ewo oluwa mi my lord oko ohun te nwo yi o ti fi iyabuku buku je ohun iya talata baba alaruba o na lo fi dabata ni siun lara iya ta so nipa re yi bo lo se wa je ile ejo so tu wa kabi eyan mo gbo losan toni tori po gbanko o si re gbi
0: iroyin le iroyin to so wi pe awon omo osise ile ise ologun orilede Nigeria won le awon eko agbesunmo mi kabakaba ni inu oja isu tin be ni ipinle Benue leyin oreyin awon nkan ija bi bajinatu lo ni ranran oni apada rigba ku oni akata won pelu eyi won la won agbesunmo mi meji ototo ni ati ja ticket orun arimo bo le lowo o pelu ikolu kan ti awon iko yi ti an fe se ni ipinle ti Kebi leyin oreyin won pada re yi apa won won si le won kabakaba meji ninu awon iko afurasi won yi oni won pada ran lo sorun arimo bo nfana nfanshu gege bi ikolu eleyi ti o ba pada waye sugba ti awon iko ologun ti won pada dole
1: o da to ba ni be ile ise olopa eleyi ti nbe ni ipinle akwa ibom won mo ti pa bi ti si ya bidun oro o leyi ti won se lalaye pe awon mejo kan o na ni mo ti gba idajo nyin lori won o latari awon iwa gbankogbi e to to won won waye won ni marun ni ye ninu won awon eleyi ngbiyanju won gbe dawo lati gbemi lenu eni eleni ni won ni se ri meta to ku se ti sise ti pati kuku pelu abo lawujo on lawon eleyi mu ni bada bo lowo palaba won se wa segi gbankogbi maniye o e gbo losan toni amo se arakunrin kan re e ti o ti fidi e mule pe o ti dagbere faye podigbo se nje bo lo je won ni ohun adugbamu kan e ti ani o dugbamu ni ipile sokoto eleyi ti ani awon iko buruku ni iko ako nana to lagba e ta mo si bandit o na ni rikini o mole o leyi to si se ose laabi bo gan ni sele o se wa waye to fi di gba kogbi eyin e mo re bi kan o a tu se ti gbo yin
0: ko to di wi pe a ma lo si akata osa iran male agbawo tin fa sese mi mu lati lo polowo oja lasari ijaja ko akataka to waye laarin awon agbe ati awon darandaran ni ipile ti Kano eyan meji la ototo ni iroyin fidi e mole wipe won ma ti fara sese bayi lori isele gbankogbi to sele na kolon ko saanu fun wa ko si ma sabo lori emi ati dukia onikaluku wa
1: o ami o o da awon ajo ile ton gbogun ti lilo ton ti gbigbe egbogi oloro ile ta ma si ajo ti NDLEA o na ni a ma ti nawo gan arabirin kan ile to je pe onisowo ni o eni odun meji din ni ogoji 38 years old woman ile ti eni o fe ku lo le de wa Nigeria komo lo le China in lowo ba ki wa ni to se gan won ni alaye eru ofin na lodi o le to je pe gbogi oloro cocaine o sin avi gba teyan ba sin eja panla sinu bag eleyi to fe gbeja ku lo le de wa Nigeria ni o bo gan lowo se wa to gbankogbi maniyan e gbo losan toni amosa o eja wo gbankogbi eleyi to so kale layo losan toni ebe mo wi pe a le mo fomi la iyen nikan ni omo lu abi o won ni ijoba won ni ipile Eko o na ni mo ti bere igbese o lati mo fi oruko awon akeko e tin be nile eko ti joba ati ile eko aladani lati mo fi oruko ko wa won le won le dakaluku won mo leyo kokan ejeje ati lati mo ona eleyi ti won gba lati mo peso ngbogbo e to ba ni se pelu eto eko fun ko wa won ni bo wa loro fi foruko sile ohun de duro gbankogbi to so layo ni egbo ba koku re batitu
0: eja lo si akata oluwa da si ronmale agbawo ka polowo oja ni kete ti a ba dari pada de lati eka ipolowo oja awon isele loniranran to pada bi gbankogbi labere sinima dabule si akata ti gboyin gege ba ti se alakale sibe osha dabule ka polowo oja
2: Babe, why are you frowning for me now?
3: Come and make noodles for me.
2: Hey, this woman. Okay, how do you want it?
3: I want it as it is hot. Let it burst my brain.
2: Okay, I'll make it. But if I make it, I want a kiss.
4: Leave it to Golden Penny. Because with Golden Penny noodles, you'll get your noodles how you want it. Enjoy quality, nourishing goodness of Golden Penny noodles for that irresistible taste. Golden Penny noodles, now available in stores near you.
5: At West Midlands Open University, we are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500 Naira per course unit. Choose from world-class degree programs such as Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, and Educational Management. Whether you're a fresh secondary school leaver or a direct entry candidate with NDE, NCE, HND, or A-level, WMOU makes it easier. Visit us in Lagos at number 1A Oba Akron Avenue, Ikeja. In Ibadan at White House at Dewumi Street, Filele. Or in Abeokuta at Dots ICT Institute of Technology, 52 Ijem Agbadu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria. West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
6: Iṣẹ́ òjò ṣe ń tẹ̀síwájú. Ohun mímu tí sagbára àdọ̀tún tó gbàgbọ́rọ̀ kan. Free Dettol Energy. 500 naira péré ni. Rà tiẹ̀ lónìí. Free Dettol Energy. Darí ìṣàkóso rẹ.
7: Ìjẹun wo ọ̀nà láti dáàbòbò àmúlò dátà rẹ. Ìdáàbòbò àmúlò dátà rẹ wà lórí áàpù rẹ. Yọ àwọn áàpù tí ó wúlò mọ́ kúrò lórí fóònù rẹ. Àti pé púpọ̀ lára àwọn áàpù wọ̀nyí ló ní data safe mode mú àtúnṣe ìgbàlódé bá wọn. O tún lè lọ sórí setting kí o yọ auto update kúrò lójú òpó. Ní ìparí, tí àwọn áàpù tí o kò lò mọ́ kí o lè rí dátà rẹ lò lálòpẹ́, àwọn ìgbésẹ̀ wọ̀nyí lè ṣe ọ́ ní àǹfààní. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé, kàn sí ìtàkùn ẹ̀rọ ìléwọ́ rẹ tàbí ìtàkùn consumer.ncc.gov.ng fún àwọn ọ̀nà tí ó ṣe ọ́ láǹfààní lórí àmúlò data rẹ bí àwọn ìgbésẹ̀ wọ̀nyí lónìí kí o lè lo data rẹ lálòpẹ́. Ìkéde ìwà láti ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ àwọn aládàáni tí ó gba ìwé ẹ̀rí lẹ́ka ìbáraẹnisọ̀rọ̀ àti àjọ tó ń rí sí ètò ìbáraẹnisọ̀rọ̀ NCC.
8: Èmi ọmọ yín náà ni o, Jọ̀lí Jàní. Mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣèdámọ̀ Maggi chicken flavour sí. Ó yá ẹsí pẹ́ẹ̀lì sẹ́lẹ̀rì.
9: S-E-L-A-R-R-I-E. Sálárì.
8: Bọ̀dá mi, ẹsì fẹ́ sọ sí pẹ́ẹ̀lì náà di sálárì. Ó yá lópin ìgbìyànjú ẹsí pẹ́ẹ̀lì turmeric.
10: T-U-R-L-E-R-I-C turmeric.
8: Ẹ káre, pálí ohun ìsebẹ̀ Maggi chicken flavour kan fún yín.
11: Ohun ìsebẹ̀ Maggi chicken flavour pẹ̀lú èròjà àlùbọ́sà, sẹ́lẹ̀rì àti atalẹ̀ pupa olùyípadà ayọ̀.
12: Splash FM Media Academy, a citadel of media knowledge, flying higher in the space of broadcasting with the wings of professionalism and integrity. Check out our products, their eloquent testimonies in the media world.
13: Hello people, my name is Feromi Oladejo. I'm highly delighted to be one of the graduates of Splash FM Media Academy. I was taught on how to become a professional broadcaster.
14: I am Raphael Akinyemi. I am privileged to attend Splash Media Academy, where my potentials were discovered and refined by our tutors.
15: Hello guys, Nkechi Adeniranye. I am happy to be a product of Splash FM Media Academy because my eyes were opened to the standard of broadcasting during training with even the theory and practical aspects. I would recommend Splash FM Training Academy if you want to learn the nitty-gritty of broadcasting.
12: And you also do not want to waste that raw talent you've got. Make it refined and polished at Splash FM Media Academy. Within 10 weeks, we will train you on how to become a professional broadcaster. Pick up a form today at Splash FM Media Academy, White House, Fenile, Ibadan. Telephone 0807-112-4000. 0807-112-4000.

0: Aki kabo pada e seun gan pupo pupo gbogbo yin ti wa pata porongodo bi e se ndara po pelu wa.
1: Thank you.
0: Papa julo ni awon ojo opo ibanidore Facebook wa nibi ti e tin gbianju lati fi awon comment yin sa pa be. Osfrem J Oluwa fe fe mi titi dina Ayola Ibrahim di Akinsola Akinkunmi Boluwa ti fe. Ina eseun Adedeji Kende Olamide Akin pupo pupo jagbo jagbo Akin Kawo Ifa eseun gan pupo Beatrice Mba Emosu Titilayo Aremo Yini Abisa Depolo Akin Bala Ake Akwekwelu to o se suru
1: ogbeso
0: Akin gan pupo pupo David Akiyen na gbogbo eyin eyan ti e ti lanfani lati wo ojo ko Facebook wa na la lanfani ati ki Adebayo Adebayo ati Temi Tope Ajiboye e seun gan Sherifa Funke Aziz Makiu Cash Akinade Akin e ba wa share dada be sin ke ma gbianju lati comment ni ojo opo ti e tin tele wa lapa be yen e ja wa lo si ibi isele kan ti o sele ni ipinle Kano gege bi ati ri akosile wi pe eyan meji la ototo ni ama ti farapa bayi ninu isele ikolu eleyi to waye laarin awon agbe ni Laraba Gadam Sariki ati awon danadan tin be ni agbegbe na eleyi ti o je ti Majowa ni Karade ijoba ibile ti warawa ni ipinle ti Kano gaga kode ni ti se alaga ijoba ibile ti warawa Lamido Sanusi Ahmed o sipaye nnu ati jade tomo na fi so de lati pase ni ti se olora lowo pataki si lori oro royin Muslim Garindow wani atejade won salaye leyin ti alaga yi to se abewo sibi ti isele yi ti sele papa julo awon eyan to to farapa nile iwosan ti Woodhill General Hospital to si npa lase wi pe ijoba bile un won o se amojuto bo ni owo sisan owo itoju awon eyan wayi bawo ni yo ti se je wipe joba bile na ni o gbe ama o fi asiko na o fin gbe oriyin fun awon olori agbegbe won ati awon osise leto abo fun ise takuntakun eleyi ti won se koda ti won tete jigiri lati pana ijajapo akata to sele yi laarin awon agbe ati awon danadan lagbegbe ti a so yi eni ti se alaga nbe o wa ro awon olugbo ati awon eyan ti nbe ni ayika ati agbegbe na lati yago lori mimo tan awon royin eleje eleyi to le mo bi wahala abi rogbodiyan debi ti ikolu mi yo tun ma waye laarin ara won sira won dipo be poro won wi pe egbe fi aye gba alaafia ke si je ki inu yin o konu lati le mo gbe ninu isokan ngba ti o mo tesi waju nbe won ni ani ti se igba keji alaga ijoba bile ti warawa ni ipile ohun honorable Ibrahim Abdul Madari o se alaye wi pe isele yi o ni se pelu awon olugbe tin be nibe eleyi ti o npada fidi e mole wi pe awon eyan to farapa yi won fara sise pupo pupo sugba o won ti gbe won lo bayi si ile iwosan nibi ti won tin pada fun won ni itoju Edumare yo ma so wa o yo si ma saanu fun wa
1: ami o da to wa ni be wa ja lo taratara sinu weroyin the nation eleyi to jade fun toni ojo ewe karun ebe ni mo so kale si bayi o arabirin kan eleyi to je pe ise agbejoro na lo yan laayo o si fi ile America se ibugbe oruko re a ma je Nnedima Oyegbula o na ni ani o mo ti ko we esun lo si ile ejo giga kan eleyi to joko nilu Eko leyi to si nbere fun pipi ohun ati oko re niya eni ti ani o nsise o pelu ile ise ibara eni soro kan oruko oko re a ma je Sony Oyegbula njebo lo je oni be la bi ni o oni jeje mo pe oko ohun yi lilu omo to wiwo leyi ti ma fi oro aye ohun se oni be tun se wa nwo yi obirin ko kun kan board ni o woni be ba ti ngbe dudu ni ngbe pupa be ni ngbayin ri ni ngbe giga be ni tun gbe kukuru oni se wa ri gbogbo ntin se yi o ti de ogbe lala ni si o kan aya tohun ko tan sibe o oníṣẹ́ rí ọkọ òun yìí bọ́rọ̀ bá dọ̀rọ̀ ètò òṣùná ha ó ló le dabaru nǹkan ó kọjá báhun ńlọrọ ọkọ rẹ̀ nígbà tí ó mọ tẹ̀síwájú nínú àwọn ìwé ẹ̀sùn eléyìí tó fi ṣọwọ́ siwaju ile ejo na o se lalaye o pe gbogbo igba to fi wa nilu Eko nje je mo pe oko ohun yi yo paro ni o pe my dear ani bi ta fe lo lati bi ise wa o a si lu ose kan sose meji oni je je mo pe lilo to ba ti lo bayi a tohun ati orebirin re kan eleyi te poruko ti e ni sade o na ni wo jo lo lekwe sile itura o le ti won o jo mo lu ose meji nbe oni se wa ri eleyi ti an pe ni sade o na ni ati jo wa o fun nkan bi ogun odun ninu wi eso hun nibe lo tun ti se lalaye pe ke mo wo o awon asiko kan be le to hun sise pelu ile ise elepo robi kan le to je pe oko hun ohun ran lowo awon ebi re ohun ran lowo gbogbo nkan ti won nilo lati ma wa gege bi ebi un na lo nse fun won o oni sugbon sa atoko hun atawon ebi e ebu ni ni gbogbo igba abu ni bi eni layin ni won o tesiwaju nu awon esu gbogbo eleyi ti fi kan won o bi eda ko oluwa mi koro aye o yaju koro orun lo o ki won tu awon ka koni kalu ko mo lo layo ati alaafia iwe esu ta nso nipa re yi o na lo mo gbe number danimo kan sori o LD/26404WD/2026 o yegula o wa ra wa rese si won le ejo hun o pe edakun o bi we esun yi ba tin teyin lowo te si ke si awon mejeji pe ka won o yoju si waju ile ejo yi e ma fejo na fale o e tu awon mejeji ka ka won o jo lo lototo ka won mo si pade mo ninu aye
0: Isele gbankogbi alagbara to sele lori arabirin ti won lu ni alupa ti won si dana sun ni ipinle Kaduna papa julo gomina ipinle Kaduna Ubasani ti jeje bayi wipe ijoba o gbe gbogbo igbese ona lati fi ororo itura si akata malebi arabirin yi koda oko re ati awon omo re na ni won o bere si ni se gbobu kata won won ni arabirin ologbe umukhairi aliyu eni ti won ni oje obirin ti awon omo gboro ti won fa won lu ni alubaje mi agbegbe ti maraban nijos ijoba ibile ti gabi gege bi gomina ti salaye wipe isakoso ohun yo se amojuto awon malebi yi be si ni won o ni mo ala wipe iya awon omo yi o dologbe tori bi pe oko ati awon omo merin ototo ni ologbe ifile won ni won bere si ni je ki ilewe won ko dirorun pelu bi ijoba o ti gbe oro eto oko won ti o mo ni okan kodun sani seleri yi lojo Saturday laisiko gba to se abewe ibanikedun si akata malebi yi ni mararaban ni jos ni kete to di bi ose meji ti isele yi to waye o won ni ologbe yi Omo khairi ti se oluko yen Islamic teacher oni ani alu lati pase awon omo gboro to je wi pe won e gbo he won bere nu won ni awon omo abuyi won rolu arabirin yi won si jagba ko lowo awon osise leto abodi bi ti ati lu ni alubaje lojo kerin la osu kefa won ni isele yi o je ki won pada tun lu arabirin lalubaje o leyin ti an fi esun kan wi po gbidanwo lati ji omo gbe isele ti won lo sele yi leyin ti won lu arabirin tan won si tu pada dana sun ti emi fi bo lenu re patapata o nigbati gomina o ma soro lasiko ibawo na o bu enu atelu irufe isele be to si nse alaye wi pe idajo ododo yo waye lori gbogbo awon eni bi awon amokunsika ti won lowo lori ona ti won gba lati fi gbemi arabirin yi nigbati o ma wi oni ke si ma wo ohun o si ni ipinle Kaduna ohun ogun le irin ajo enu ise lawo asiko gba ti isele na sele won ni kete ti ohun gbo si lo na si ti pa lase eleyi osoka si akata awon loga loga lenu le ise ijoba lati se abewo si akata malebi yi ki won si ba won kedun be na lo si alaye o wi pe ijoba ipinle Kaduna yo gbe gbogbo n to ba to ati eyi to ye loju ona lati je ki igba o derun fun awon malebi yi kódà ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ tí olóògbé náà tó fílẹ̀ o ni wọ́n padà mú lọ́kòókòdù tí ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ wọn yóò sì máa lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀ ó wá tó fi ọwọ́ gbáyà o wípé ju ẹ̀jẹ̀ ó lọ yà ní mú jẹ̀yàn onírú àwọn èèyàn wọ̀nyí tó jẹ́ amòkùnsìkà tí wọn ò gbọ́ he won o bere oro ti won fi nda pade npade ti won si nfi idajo owo si ori arabere yi debi ti won fi pada gba emi e ti won si to dana san oni idajo ododo yo pada ma waye lori won tori bi pe ko kan ni lo be koda lowo lowo yi awon sise papo o pelu commissioner fun ile ise olopa ati oludari ni akata eka ti o je ti otelemuye state security service woni won sise lapa be na pelu awon ti oro eto abo to gberu nbe lati ri wipe won wa feed koko gbogbo awon amokunsike ni bi ti won lowo ninu isele yi o na ni won pada mu oni lowo yi o bo ti aja wipe ba won tin soro bayi eyan mokanle ni ogoji 41 o na ni won ti gbe bayi ti won si ti mu won lo si akata eka ti won ti won se iwadi lori irufe isele odaran be oni pelu bi nkan tin lo iwadi nlo lowo lowo pelu bi ati salaye ninu awon eyan ti won ti mu ogban ninu ye ninu won o na ni won ti gbe lo si akata iwaju ile ejo bayi fun esun wipe won kora won jo papo lona ti o to lati ma hu iwa laabi oni dajo ododo yo waye o ko kan ni lo be lai je wipe idajo ododo bo ti to ati bo ti se ye o sele leyin ku arabirin na
1: o da to ba ni be wa ja tu ye iwe royin the nation to jade loni wo tori pe gba nkan gbe royin kan o mo sodo sibe o won ni arabirin kan eni odun meji din ni ogoji 38 years old woman eleyi to je onisowo eti akoruko ti e ni iwe bema okechi peace o na ni owo awon ajo eleyi to ngbogun ti lilo ton ti gbigbe egbogi oloro ti baba ye leyi ti won se lalaye pe egbogi oloro kokeni o na lo si bi eni sin eja panla leyi to si wa to sinu eru re eleyi to fe gbeja ko lo lede wa Nigeria lo si Beijing nile China lohun won ni ke mo warabiri tan so nipa re yo oko ofurufu ti kata na lo fe wo yen ni papa oko ofurufu ti Murtala Muhammed International Airport eleyi to wa nilu Eko eni ti sadari lori orun gbogbo ati biba ara ilu soro ni fa ajo ti NDLEA Femi Baba Femi nigba to won mo pe ya mo oro lori arabirin na oni se ri arabirin tan so nipa re yi okechi o na lo mo nse lalaye o be o n lo so ilede China ni o nitori pe lori ilede China ibe lo n ti ma ra awon oja e to n mo nta lori ilede wa Nigeria won ni owo to ni ojo kan kan le ni ogun osu kefo odun ta wa ninu eyi won ni abala bi ti o gba jade lo re wo ko ofurufu o na ni owo tito ninu atejade na na ti se lalaye o pe nje je mo pe awon eru re to di to fe gbeja ko lo le de wa Nigeria ko mo gbe lo sile Beijing lohun nile China won ni je je mo pe egbogi oloro kokeni o na lo fi tele eru ko to wa di pe o ku awon nkan mi le lori won ni je je mo pe egbogi oloro ile ti e gba le lowo re won gbe sori won o nje kini to won won ni won to won o na ni kilogram meje o le bele nja marun 7.5 kilograms arabirin kan le te poruko te ni iwe bema okeji peace o na ni owo awon ajo ti NDLEA ti baba yi o latari bo se fe gbe egbogi oloro ko lo le de wa Nigeria lo sile China
0: ile se olopa ni ipinle Ogun na ni owo won ti ti awon iko afurasi bi meje ototo fun orisirisi awon esun wa odaran to gbe won denu ayanran ile se olopa ninu eyi ti ati ri esun idigojale esun ni one chance de te ma didarapo mo egbe okunkun ati mimo ni anfani si awon nkan ija loni ranran to le se eni nisuta ati esun mi to tun ni se pelu ifogbongba owo lowo eni pelu ogban alomokoroyin gege bi won tin se alaye awon ni ara awon nkan ti won pada ri gba lọwọ àwọn afurasí wọnyí láti rí ọkọ Toyota Venza ìbọn léwọ eléyìí tó jẹ ti àgbélẹrọ mẹta ọtọọtọ nínú ẹ látún ti rí ọkọ Toyota Camry kan wọn ni eléyìí tí àwọn ikọ oní one chance yìí tí àwọn náà máa lò wọn ni ẹrọ ìbáraẹnisọrọ mẹtàdínníogún tí wọn jí gbé o bẹẹ náà ni ẹrọ alágbélétan ti laptop pẹlú owó tí ṣe bíi ₦1.1 million ti won toka re si akata awon nkan ti a rigba lonu igbigun ja idogbon fi ogbon alumo koro yin gba owo lowo eni pelu ilana fegun le irin ajo travel scam awon afurasi yi awon na ni oruko won le ni akoko na lari Bola Salau eni odun meji le ni ogoji 42 Segun Balogun eni odun 25 Emmanuel Friday ati Tunde Abioye ninu won na lati Akpan James ati Tunde Ogunseye eni odun 11 ogoji 41 to fi dori omadun ni seun eni odun 36 ona ni ohun 36 nigbati eni to je alukoro fun ile ise olopa nbe DSP Oluseyi Babaseyi ti o ma salaye oro oni ninu atejade to fi sode lojo isimi Sunday o se alaye wipe awon afurasi na ni owo te lati pase igbiyanju ifimu file ati igbiyanju tawon ko osise leto abo ti won se won ni agbegbe ti eka ti Ilaro Area Command ati Ibafo te demowe Adatan Ode Rama Division won ni asise takotakun apapo gbogbo awon eyan won yi akapo gbogbo awon eka ile ise olopa yi ni asise takotakun ti won fi mu awon afurasi kode won solaye wipe igbiyanju yi eleyi ti won sa lati mu awon eyan won yi nle lo wa ni ibamu pelu ona lati se afomo ayika ati ayida ipinle ogun ku lowo nti npe ni iwa ibaje kodà lowo lowo ba ti nsoro yi aseyori nlala ona ni won ti lanfani lati ma se lati pase ile ise olopa ni ipinle ogun labe dari eni ti se commissioner fun ile ise olopa nbe niyan bode ojajuni o nse alaye o wipe pelu gbianju yi abo to daju na ni o ma gbopan lori awon araalu pelu bi won ti nsise takun takun woda won se awon alaye won o ni ekun keke eleyi ti won se ni awon agbegbe oja odan Mailaro Road nibi tan tin se stop and search ibe na ni ati pada kefin oko Toyota Venza eleyi ti won lo fun iwasi odaran won ti won wu yi awon akole re po janti rere ninu akale eleyi ti ojade futi osa oni sugbon ibi awo ti ma se nu dede sibina leleyi lori gbanko gberoyin gege bi ati se akole ati akale re fun tosan yi
1: yes
0: lagba lowo olohun agu meji losan la gbanko gberoyin yo tun ma gbe na ya se ti yin baba tin dede bai Michael Olatobosun na le lanfani ati bapade lori eto talking point ama o lowuro la ti futedo lagbara lowo Eledumare yo tun ma de se ti gboyin la agu mesan la aro la titi igba na kunle omo ani fowo se na loruko temi ojiro ani kai presenter yin na ni emi ama ni anu olohun ati ifokanbalẹ re ti o legbe to fi ma abo e to ni pon jewure lo iseda yo ma dabo wa o
1: ami o
0: leni ati lojo gbogbo
1: o da dupe adupe pe okun lowo eyin eyan wa eleyi te ba wa rin ajoroyin loso toni e ma gbagbe pe loru gojo loni o e pade wa lori etoke eleyi ta pe ni ago laajin laago kan aboru sago meta ni titi wa di igba na iya adini yin na ni o Aminat Adetun Badmus on loruko temi mo tan yin eleyi to se be nkan mo o se dada

0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Lopo iba, awon eyan o ki mo bi data awon se man tete jo tan. Emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa. Je kin je si bo ti se man sele gan. Kete ti olowo mi ba ti sun. Ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo. Apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara. Ise bere niyan, ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si GR3. Gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji e gbo n to ma nwi.
2: Yay! Mo gbe o. Data ti mo sese se ma ti to.
1: Se mi o so fun e.
2: Jara e. Ma je ki phone e ma fi data re se oble. Se akiyesi auto updates. Pa awon apps ti o ko ba nilo nigba kugba.
1: Ero ibanisoro la so le mi o. Kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re.
2: Je igbadun data re ni welemu. Live it 100 MTN.

0: Charlatan Quality Anti-Malaria contains Artemether and Lumefantrine, available in cherry-flavored dispersible tablets with very convenient dosing for kids. Charlatan is also available in tablets for adults. Knock out malaria in 3 days with Charlatan from Shalina Healthcare. If symptoms persist after 3 days, consult your doctor. Charlatan is endorsed by the Nigerian Medical Association.
1: Lopo igba awon eyan ki mo bi data awon se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba ti mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti sitile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon to ma nwi.
2: Yay! Mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
1: se mi o so fun e
2: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
1: ero ibanisoro lato le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
2: je igbadun data re ni welemu live it 100 mtn

0: e tun ku ile lojo titoni kaakiri agbaye kaaki duniya yi
1: won se boti
0: eyan lolufe return of Gbenga Adeboye
1: won se boti pari won wa se boti tun ka
0: e ka bo sori eto yin eto wa ta pe ni gbagbe ronu e
1: ewo
0: pepe yo to pomo lojo titoni
1: ola oto ola kuseli jaburata
0: emina riola oluwa zakios the return of Gbenga Adeboye
1: ola oto ola kuseli jaburata
0: olorun ba mi to laye ibare lojo titoni
1: ola oto ola kuseli jaburata
0: olorun ba mi to ni odi orun ibare lojo titoni oba mi kayefe nla oba mi tin gbenu afefe soro
1: jaburata
2: o tun boju eyin ola nbe
1: jaburata
0: amoju opo mi wa nule pelu mi ba mi dixon awon na ni olowo button mi lojo titoni
1: kunle
0: ani fowo se na lo lotu eto yi emi ti mo nla anfani lati mo ba yin soro lojo toni na ni ola oluwa zakios eni ti gbogbo eyan mo si return of Gbenga Adeboye
1: won se boti
0: gengbe ti eleyin na ri eyin ti e wa lori aye lujara kaaki agbaye ori Facebook ni TikTok ni e ma double tap ke ma share re
1: je ona ri anu e wo
0: e je n fi ele wole loni ke n fi pe odu mi wa e ma binu pe mo pe kin to wole a ma ri be le kokan gamburo bi mo ti yo mo tu ti yo loni ala funfun gbo ni mi laarin gbogbo niruru aso aye oni tapo salaye araba yo ni wo tori pe abere tutu ibe n gbogbo eran ko tin jeun tan tutin sinmi.

Aha. Olorun ba mi na lo nse un gbogbo se. Awa eda kan mo tiraka lori un gbogbo ni Olorun ba mi na ni mo fun wa lo un gbogbo se. Eta tu fe da si lojo tu ni Olorun ba mi na lo tun ma ba wa se kin lo tun ma ba wa gbe kale. Eyan logbon te wa nle e mo mura le lati da si oro yi. Oro yi lati Lagos State lati lo ri gbe wa si Ibadan bi. E mo pa awon lolufe mi won po kaakiri agbaye kaaki duniya ati Ibadan ati Eko gbogbo agbaye na ti e wa. Mama baba ti yanju case yen ni state akoko ati yanju state keji state state keta state kerin kilode. Eyin oni case olowo lowo eh olowo lo dada. Omokunrin kan ati omobirin kan la fe soro won loni. Ama ani foko won si e ma je ntan yin. Benny. Aha. Bami Orlando owo. Igba ti mo koko wa ni ile aye akoko yin le gbagbe nti Orlando owo se fun mi. Enikan pe bo ni wo se ranti pe o ti wa nle aye kan ri a mo ranti.

0: gba awon eyan ki mo bi data won se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere ki n sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi ma refresh ntemi o to fi duro awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n tun ma nwi
1: yee mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki fun mi e ma fi data re se ogle se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba kugba
0: ero ibanisoro lasan le mi o kokoro ti nje data ni ijekuje fun eni ti o ba se amojuto data re
1: je igbadun data re ni gbelemu leave it 100 mtn
2: Oshu kejeje oshu ara oto fun ile West Midlands Communications Limited Eyi mo aranti gudugudu meje yaya mefa ti kan ni omaluabi Splash 105.5 FM tin be se to funu toni ki olojo abi ti won je alaga ti olidasile Oba Murtala Adebayo Akade MFI

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni ale yi e kale mo tun ti gbede pastor dekunle epafras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gbagi titun nilu ibadan mo ki yin pe e kale oni lojo monday ojo aje by system today is the last monday in the month of june and today is 29/06/2026 women convention wolede ki anu ati ire kan ba oni bi te tin gbo mi ilekun te kankan ti o si lato si lo ni ko ti bere si si fun yin idunun ko subu lu ayo fun yin lale te ba su ki oju yin ko si oju inu yin mo so ohun ti o gbe yin ga laye ohun ti o je tayo ki oju yin ko si si ibukun ni fun awon to gbagbo ninu oruko Jesu ke di alabukun fun in Jesus name nje je mo pe awon kan mo se testimony won si mo gbo ara won ninu awon ti o gbo ara won iwo na je kan ninu won mo fi oruko Jesu so tele se aye re pe ogbo n to soro fun awon yoku ko ni soro se fun o e wa dide mo mi to ba se pe wa nu le yato sa awon to nbe nu oko to ba wa nu oko kan fowo saya so ni eyin te wa nu le rin lo waju ko rin lo seyin e jo sa mo fi jeje o mo koja mi olugbala ki so rin akunle ko o nbi te duro si yen ni e ti dide ke lo eni temi o ni soro se to dekunle epafra ko ni soro se e fi pede ni igba marun temi o ni soro se to dekunle epafra o ni soro se temi o ni soro se temi o ni soro se temi o dekunle epafra o ni soro se kini di agbara bi ara nbe lodo olohun ki si lagbara bi ara monamona ni ko se ri ko se wo monamona la so oba oba mo de o si awon eniyan jesu mo de o si won mo de won mo de awon eniyan mo de o si awon eniyan olohun jo mo je ti won soro se ninu odun yi ori note yen ni mo fi fe ka lo ki baba mi baba re e kan mo juwo si nibi te ba ti n gbo mi o ni ologo ajobo baba mi ni o na ni baba re o lo ni keke ina eyin alayo e ma gbe soke engineer.

baba ti e na ni eyi ka otun eyi ka osi onipekun ewa onipekun ogo oba to ngbo adua olorun to ji oku ojo kerin pelu oyun ninu olorun yen la wa nbo o la wa feyiti o la wa si nsin anti ti lai la wo ma sin ogo ni fun o jesu gbogbo eyin mo me wa so pe baba mo dupe mo ka mi ma won ti ore rin lo se yi mo ri awon 7000 niyan iti mba ri mi o ni so laye mi bi ogo se nje ti olorun tinu won dun ti won si yo ah eyin wo le gbagbo pe adua si ngba sibe eni baba mo dupe mo ka mi ma awon ti ayo won yo kun loni mo dupe pe wa be mi wo pelu ase ogo ni fun o jesu eyin ayan fe e dide pelu owo lowo yin ki ngbadua ki n to gbadua ki n to so tele hallelujah la mefa laki ati ogo meta oje mesan mo ri alayo mo ri awon tinu won do and iwo si ni mo ri jo so le fita yo tayo ki hallelujah la meje emi ni mo wa asu e Matthew 7:7 oni mo fi mu mo si di bere si so n to nbe nbe fun yin oni e bere o le origba oni e wa kiri so mo je nikan ko tu oje ti an ba yi to n wa nkan mo ni ki won so ki lo n wa ka so pe bibeli lo ni n wa kiri eleketa oni e kanlekun iyen la se loni mi mo bi to wa so le ki hallelujah mefa somebody stand up and shout six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ejo e ba mi se ogo meta ko je mesan 2906 ogo ogo ogo fun messiah e wa tewo pelu owo to nbe lo yin gbogbo eni ti ngbo mi loni mo pa lase olorun to mo si gbogbo ilekun Olorun to ni gbogbo ase ni kawo kan si ami bo ba se wo ki Olorun ninu ipa re ko si gbogbo ilekun fun o in the name of Jesus Christ bi o fe bi oko ilekun ti o munu edun won si ile waju e loni in Jesus name owo lo fowo bayi aje lawon eyan mo pe mo pa lase bi o se mu owo dani ki owo ko so re ki olorun ko fun o lowo kini o to su loni egbe ese meji si waju mami gbogbo eni to ni owo lorun o n lo je gbese olorun ti mo ni ti mo n sin ti mo n fi gbogbo ojo aye mi pe o ni ki n so fun o pe ta ba re ni keni to je gbese nu yin olorun ipe mi lo naira yo san fun o abo san mama yi o wa ni je gbese lai lai angeli owo mo pin o so kale e de mama yi lalejo e ba lalejo bayi na me kwa bi da shanta haladas mi o se yi owo wa gba owo lalejo owo bibeli so oni eye ni o eyi owo baba eyi owo mama tori po gberaga o ba fun ni ose yi ikan ninu ti mo je eyan ore ni oni ki owo ko so re eyan ti an ba bu elomi lowo yo si bu seyin ti adu eyan ba gba egbo nigba ti sera bi omo oni tani agbagbo pe mo le fi omo